Kaya pagsubok na dumating sa buhay,

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad daw ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: X FM. The music of salvation.
2: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on X FM.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: X-FM. X-FM.
2: The music of salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on X-FM.

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X-F-M.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kotoran sa sinigid nga gabi? Gabay nga yarak did kamo sa malipayon nga panglawas kag puno sa mga pagpakamayo sa Ginoo sa sini nga adlaw. Gani aton gina-welcome ang tanan ginaton nga mga kaotoran, especially rin mismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta kamo mga kaotoran? Kumusta ang inyong adlaw subong? Gabay nga napunan kamo sang mga pagpakamayos sa Ginoo. Kag subong mano, enjoy sa inyong family no nga nangin kaupod it because kay wala sing trabaho no mga kaotoran. Kay kag ang aton nga mga kaabinan man diri sa Panay Island no pagkadto sa halin sa pinakapunta dito sa Antique no. Actually may mga banwa pa man diri nga ato pa sa punta. Pero ti, no, amo na siya ang daw medyo kilalagid nga banwa ang Antique San Jose, no, mga kaotoran. Kag, ang iba na itong estasyon dira, no, basi ko naka-hook up man sila. Antique, Kalibo, Kagruhas, no, ati bation gid sa bilog nga Panay ang aton nga tingog subong. Sige, so sa sininga gabi, before kita magapadayon sa ato niya nga pag tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tadanay sa isa kapinasahi nga ambahanon.

magapangamoy dinay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga yara ka sa kitasan sa mga langit, amon ikaw ginapaslamatan, ginadayaw sa sinigin nga kagabion. Imo naman kami gibalabo sa siningin oras nga sige hapon malipayon. Kasi nga tinion kami naman magatuon sa imong mga pulong. Kami nagapangayo na tanan sa kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Subong man sa pinasay ang imong Holy Spirit sa hapon among ginapangayo. Nga mo ang maghatag sa amon sing paghangop, pagkaalam nga langit nun. Agod ini nga mga pulong nga imo gihatag sa amon o kung ang amon karon mabatian. Ini maghatag sa amon sing kalipay, sa amon kabuhi ka, hindi pagtuguti nga kami handom lamang sa kalibutan nun nga mga butang, kundi ang amon handom ang langit nun nga puluyan nga imo ginaman sa amon. Agod nga kami magkabuhi na sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ikaw magapakamayo sa imo makanakan karon na nagapamati sa ilang mga radio, subong man nag-live through Facebook. Ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong ayon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na ang reformasyon. No, kag aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners sa ilang nga mga radio. No, nga nagapamati subong, may gabigit sa inyo dira. Subong man sa tanan nga mga driver naton dira, no, sa publiko kag pribado. No, may gabi sa inyo halong sa pagbiyahe ang aton nga mga driver sa tricycle, tricycad, no, e-bike, no, may gabi dira sa inyo nga nagapamati sa aton karon niya nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sige, kag aton man ginatamyaw ang mga nagapanihapon subong, no, sa mga nagapanihapon, maayo lang pagpanihapon ninyo dira, kag subong man sa mga nagaluto pa sila nga mga panihapon, no, maayo lang pagluto ninyo dira, no, makabin upod sa inyo yung panimalay. Sige, aton ginatamyaw ang aton nga mga kaabyanan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, no, aton ginatamyaw sila ni Brother Panoy Villadolid, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw, Sister Jingjing, kagsigyapon Pastor Banji, Banjil Villena, no, may gabi dira sa inyo, diragyapon sa Panuran, Lambunaw, kagsa imo panimalay, mga apo, kag mga kaparamtihan dira. Sige, kagsubong man kay Brother Rick sa Dabas, giyapon may gabi dira Brother Rick, Sister Pinky, no, may nga pagpamati lang ninyo dira, kagkabalo ko, nagpamati ka mo subong, no, enjoy, no, sa inyong pag sinalayo sa sininga gabi o putir ba direks kung arada niyo mga kabataan kay Sister Stephanie, Sister Abigail, may gabi dira sa inyo. Sige. Hi Sister Kaning Sumiho Isma, no, may gabi man Sister Kaning upo sa pinilangga nga bana kag imo mga apo dira, kag sa imo nga mga kaparentihan dira, no, sa Barangay Lag-an, Kabatuan. Sige, kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, may gabi man dira. Sister Magdalena Rabago, no, may gabi man dira sa inyo. Kag subong man kay Doc Crispin Hiko dira sa Uton, no, may gabi dira sa inyo. Kag Hiko family, no, God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Pastor Estrera, no, may gabi dira sa inyo. Kay Nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, Sister Lalay dira. Sige, kag subong man ala ni Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo, Sanseda family, no, good evening, happy evening, kag God bless man dira sa inyo. Kato na dira sa Liganis, sa giyapon na itong natamya, si Brother Ronel Olbido, ya pinilanggang asawa, Sister Tuna, kag sa ilang mga kabataan, mga apo, no, may gabi dira sa inyo, Sister Julina Sunyo, no, kag kay Maria, kag kay Mary. Sige, kag subong man kay Sister Chief Faith, no, dira sa Haro, no, siyudad sang Iloilo, kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, God bless man dira sa imong family, mailang pagpamati, no, kag subong man kay Doc Erwin Lapos, no, may gabi Lapos family,
no may gabi kagakon nga pinalangga nga asawa kag bata subong ato to sa ila. Sige may ilang nga pagpamati ninyo dira kag subong man no kay Sister Lorena Biato Magahin, no may gabi Sister Lorena, no may ilang nga pagpamati dira kag subong man no dito sa Dumangas ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Mary Ann Dumagit, no may gabi dira sa inyo Sister Marinville kag kay Brother John Sumugat, no good evening, kumusta Brother John? I hope nga yara ka sa maayong panglawas upod sa imo pinalangga nga asawa kag bata. Sige kag sa sining gabi live nyo nga makita nyo kubos nga lagad sa gyapon sa aton nga istasyon XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No pwede kamo maka-follow, like and share aron nga magdamo kita sa sining gabi at the same time kung i-follow ninyo updated di kamo sa tanan nga mga impormasyon. No especially sa pagturlo si kayong lawas kung anong dapat natun kaunon agod nga ma-avoid kita sa mga balatian. Okay? Kag tumargit kita sa aton nga mga food supplement, no, like sa Santon plus coffee, no, nami gidi na mga kauturan, Santon plus gold, no, nga mga food supplement para layo ta sa mga balatian. At the same time, kung may balatian kita, oh, like sa mga bukol-bukol na baong, bakal gid kamo sa Santon plus gold mga kauturan, agod nga madula ina inyo mga bukol dira, no, matunaw na mga sis dira, no, madula dira mga kaabyanan, no, kag sa aton yang vitamin C, no, makauturan bakal kamo kagud nga mapag-on ang aton nga immune system. Sige, so sa sininga gabi, no, mayara nga mga kauturan naka-live dire sa aton yang account, no, si Brother Evan Moico, no, good evening Brother Hedrin, yes, good evening, no, patamyaw kay Maxwell, no, Moico at sige sa imuro ni nga pinalangga nga asawa, sige, so salamat, no, sa inyo Brother Evan Moico, paniyong kumusta ka mo dira, no, kumusta si tatay kag sinanay sila ni Aiden, kag si Emiros, no, I miss you all, no, gusto ko nga maka istoryahanay naman kita, makabanding kita, pero ti, no, ang aton niyang panahon daw, hindi pagit anay magtugo, tugod kay Arita diri sa tabok, no, kagsako man kita sa bulaton sa Ginoo. Sige, palayon lang kamo sa pag-alagad sa Ginoo, at the same time, kung ano ang aton inyo natunan, ikabuhi lang git, no, kahit amo malang na importante dira eh, kay hukman man ta sa Ginoo, Brother Panyong sa aton nga nahibaluan nga kamatuoran. Okay? So I hope nga di aton pagbuyaan ang kamatuoran. So no, sa Revelation 3 verse 10 to 11, no, huktanta maayo ang kamatuoran nga aton naangkon nga wala sing makaagaw. Okay? Kay ang panulay, grabe no, mga agaw gina siya. No, sa iluhon niya ang aton nga natunaan nga sakto, tunluan tasang sala. So amo nang budlay no mga kauturan subong. Kaya panulay grabe gid ang ilayang nga pagpaninguha. Okay? So sa tanan nga mga listeners, no, ang masiling lang nakon, salamat gid sa inyong always nga pagsubaybay no sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. So sa sining nga gabi makauturan, padayon kita sa pagtuon, no, manungod sang pulong sa Ginoo. Actually sa Bible sa Revelation 21 makauturan, ara lang dira ang gi-emphasize kung ano ang aton balay dito sa langit mga kauturan. O ara dira dogin summarize lang niya dira mga kauturan, pero sa sininga gabi tun-an naton ang explanation gid sa Biblia paagi sa Spirit of Prophecy kung ano katahom ang langit. So ginpakita sa palananawon kay John Liberator kung ano ang langit mga kauturan. Pagsunod dire sa Revelation 21 verse 23, no, bisan pa dito sa langit mo kung sa aton balay na gitawag New Jerusalem, siling niya dire, hindi na kinanglan ang adlaw kag ang bulan sa sina nga syudad. Tungod kay ang gahom sa Dios, nagasilak dito kag ang kordero amo ang iyasuga. So, botsing ganon, makuturan sa langit, ang aton balay dito, nunid na sang kurente. Wala na tas ang paligban dito nga every month, no? Nga balayran, mga kaabyanan nga man. Kaya ang gahom sang Dios, ang iya himaya, amuna ina ang suga dito, nagasilak ina mga kauturan. Di kaya nga aton balay dito, lunsay man bulawan, no? Pag igo sang
himaya sa Dios sa sinang aton balay dito, no, nagadugang o ko nagasiga pagid mga kaabyanan. O amo na ang nakarami dito. No, plus ang mga kordero, meaning mga kordero, mga linuwas, ikaw kag ako ina makauturan. Di kay ikaw dito, no, may ara man nga crown, nga gold, no, mga kaabyanan, di nagabanaag ina, no, mga kaabyanan, ang imo yung kuruna, nga bulawan mga kauturan. So muna ang nakanami kun makapalangit na kita mga kaabyanan. So ang question lang dira, ayhan makapalangit kita? Ayhan ready kita makapalangit mga kauturan? Amuna ang mga pamangkot mga kauturan nga dako sa aton nga kabuhi. So muna nga subong, kinahanglan naton nga magmatutom sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mag-obey sa iya nga mga kasuguan. Now, dire sa Espiritu sa Tagna, sa libro sang Last Days Events, mga kaabyanan, ari di ginpatpat, mga kauturan, ang aton balay dito sa langit. Sa time ni Jesus Christ, ang diri pa siya sa kalibutan, upod sa mga apostoles, no? Sa dira nga nabanhaw na si Kristo, sa likod sa wala na sing paglaom sa ila, tungod kinapatay ng ila yung leader, o kung ang ilang master, nga mo si Jesus Kristo, pero kay nabanhaw man mga kaabyanan. So ang Ginoo nagpasalig sa ila nga ang balay nga akong ginaman sa inyo, inyo ina mapanubli sa ulihi nga mga panag-on. Oo. So muna magkauturan nga ini nga balay hindi lang sa ila nga mga apostoles kundi sa aton man karon nga mga henerasyon. Lamang kun kita mangin kaangay man sa mga apostoles nga nagatuo kag nagahimo sa bulaton sa Ginoo. Now sila nga dire sa 3SP 262, no, ginsulat sa 18 78, silindiri ang langit hindi na mangin isa kaduog nga wala sing dulunan kag hindi mahangpan nga kalaparan. Grabe, no, lapad-lapad diri ang langit. So ito siyempre makutunong wala dito sang dagat, no, mga kauturan. Diri sa aton sa kalibutan mas lapad ang dagat kaysa duta, no? So grabe. So, gipakita ini makauturan sa aton yang propeta nga amuna kanami ang langit. Kaya ano pagid? Nga napuno sang indi mauyatan nga mga espiritu. Grabe, no, may mga tao to pero di mauyatan ang ila espiritu. No, daw galinutaw lang sa dito. So, amuna magali makabianan dito ang langit. Karon ila na nga ginatulok ini subong nga ila puluyan sa palaaboton diin ang mga mansion ginhanda para sa ila sang ila mahigugmaon nga manluluwas. So, amo na mga kauturan, may gipreparar na sa ila, no, bisan pa sa mga nagkalamatay nga mga tao pero nagkabuhi sa prinsipyo sa Ginoo, may ara sila dito gin aman, may ara gin plastar na sa Ginoo nga puloyan, mga kaabyanan. Okay? Ano pagid? Sinandere, ang kahadlok sa paghimo nga ang palaabuton nga panublion magpahayag nga tama ka material nagtuytoy sa madamo sa paghimo sang espirituhanon sa amugid nga mga kamatuoran nga nagatuytoy sa aton sa pagtulok sa ila subong nga aton puluyan, no? Si Kristo nagpasalig sa iya mga gintutunan nga magalakat siya sa pag-aman sing mga hulot para sa ila balay nga iya amay. So amuna mga kauturan, subong di kita dapat magkabalaka, di kita magkalisang, di kita magkahadlok, no, mga kauturan. Kung tunan nyo dira ang dyan, mga kauturan, sinidira, dili ka mo magkabalaka, kay ako magakadto sa amay, magaaman sindog, kag magabalik ako liwat, kag kuhaong ko ka mo, upod na ka mo sa akon, kundi ako dito man ka mo. Amo nang pasalig sa Ginoo, mga kauturan, sa imo kag nakon. So amo na nga subong, aton giting, huwaon ng aton kabuhi, nga ara kita sa Ginoo. No, nagasunod kita sa iya mga kasuguan. Ano pag-insili niya dire? Sa duta nga bag-o, ang mga tinubos
nagapakigbahin sa mga helikoton kag kalingawan nga makadala sang kalipay kay Adan kag kay Eva sa ginsuguran ang kabuhi sa Eden maga paga kabuhian ang kabuhi sa talamnan kag sa latagon. But sing ganon makauturan sa time sang aton ginikanan nga si Adan kag si Eva, oh, kung ikaw kag ako paladon, ha, paladon, but sing ganon daw, kung galing nyo, no, surtehon, nga makapalangit, actually makauturan, dili ni sila nga tiyamba-tiyamba ang palangit, mga kauturan, kundi isa ka planado, no, planado, oh, nga mo sila nga planado, kay imo ginahandom, imo ginaplanuhan kung paano ka maka kadto sa langit, mga kaabyanan. Tiyang Ginoo, kung nagaplano ka, although kita makasasala, pero kay nagaplano ka, nagahandom ka nga makapalangit agid, amo na imong permente gina pangunahuna, mga kaabyanan, ti siyempre maghimo ka maayo eh. Maghimo ka sang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya nga man imo ginandom ang langit eh. Pero kung ginandom mo ang kalibutan, unod nun, ati wala agid. Hindi magsilbi na sa Ginoo makauturan. No? Ang musiling ka unod nun, kalibutan nun, di mo na ang paghimo sa mga butanga supak sa kabubuton sa Ginoo. No? Like sample, unod nun, no? May asawa ka na, mangita ka pa ibang asawa, no? Mang sideline ka pa da, di unod nun na makauturan, hindi na pwede. No? Labi na subong ang kalibutan, terrible, mga kaabyanan. Oo. Ambot, inyo na notaran, no? Ang unod nun, babae sa babae para lang maghimo unod nun. Lalaki sa lalaki, unod nun, mga kaabyanan. Oo, amo na. So, dili na uyon sa kabubuton si Ginoo. Dili na kakanto sa langit nga mga gawi, no, mga kaabyanan. May asawa ka na, mangita ka madiman asawa, hindi man pwede. No, adultery, ina, aran asa na pulo kasugo. Amo na nga, dili gid pwede makapalangit ang iya sa kalibutan nga mga tinutuyo. Now, ano pa gid? Sinindri, hindi masaysay nga himaya. Okay, pakita gyapon dito gali kay Sister Ellen White kung ano ang langit makabiyanan. Sinindri, nakita ko ang hindi malabuan nga mga katahom kag himaya ni Jesus. Ang iya naong labi pa kasilaw kaysa adlaw. Terrible, no? Amo nagali dito ang Diyos, ang iya nga kasanag. Silaw pa kay sa adlaw o kun sa udtong tutok, no? Sa indre, ang iya bayo labi pa kaputi kag sa pinakabaputi nga puti. Ag imagine kung puti makuto naton makita diri, pero pinakaputi pagid kag pinakaputi pagid, mga kabinan, ang iya nga bayo, meaning grabe, no? Perfect, no? Paano, no? Sa indre, paano ako, no, makasaysay sa inyo ang mga himaya sang langit kag ang matahom nga mga munugtunda nga nagaamba kag nagakuting-kuting sang ila mga arpa nga may napulo ka mga kwerdas. Ang ubra gali sa mga munugtunda ditong kulon, sige lang kanta, no, upod sang mga instrument, no, dire sinya dire arpa nga napulo ka kwerdas, no, nagimpakita, mga kabinan, meaning to say ang Diyos, no, ginadayaw permente sa mga anghel dito sa langit, mga kauturan. Oo, amo nagali ang ila trabaho dito, no, sa paghimaya lang sa manunuga, mga kauturan. Di isubong makauturan, kung atong tulupang doon, kita tinugas ang Diyos, no? Kumusta, mga kauturan, aton anay ginahimaya ang Ginoo? Amo na minsay sa Revelation 14, verse 6 up to 7, mga kauturan, nga dapat hatagan ta Ginoo sang himaya. Ano ba't sing ganoon himaya? Dito sa langit, literal nga nagakanta sila dito, mga kaabyanan, ining mga anghel. Pero dili sa aton, ang inatawag sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him. Anong ba't sing ganoon dira gali? Ang pagsunod sang mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Agod mahimaya nato ng Ginoo. Ti ang ining reformasyon makauturan, number one sini, amo ang Sabat. Sabat reform. Dapat reformahon ta ang Sabado, agod nga ma, pahalipay ta ang Ginoo, mga kaibigan. Kaya ang Sabado, amo ang silyo sa imo kagnakon
nga ikaw kag ako nagpakilala nga katawhan kita sa Dios, it because kay kita nagabantay sa adlaw nga ikapito mga kauturan. Ikaduha, paano kita makaipahaya sa Ginoo? Una nga benepisyo, ikaw ang mahimaya. Ngaman, amo nang ginatawag nga health reform, no? Ang imo pagkaon, kung ang imo ginakaon gulay, prutas, kag mga liso-liso makauturan, anong matabo sa imo lawas? De siyempre, magpag-un ka, ha? Magmaayo ka. Kay nga naman, ang imo ginakaon is utan, prutas, kag mga liso-liso. Wala sang kolesterol, mga kauturan. Oo. So, kung ato na-discussan, malawig-lawig ina siya. Pero isa na siya nga makahatag himaya sa Ginoo. Nga man, anong gusto sa Ginoo nga ang kaunong tana? Kay kita mukadto na sa langit, dili gusto ang Ginoo nga ang imo dugo may mga lakot nga iya sa karne. Kaya ang karne subong di naman safety. Oh, di na safety. Bisil na paisda gani, di na safety. Nga man, ano ang dagat subong? Ha? Ano ang dagat? Grabe na kahigko mga kaabyanan. Di siyempre, ang nagkakaboy sa dagat, diya man sila kakaboy sa tubig. Ginadya man sila kakuha pagkaon nila. Di kung higko ng dagat, kaonon sa isda ang mga yara sa higko, dakpon man sa tao ang isda, kaonon man sa tao, di nagkanto ang ila higko sa aton man mga kabinan. Amo na nga subong, mga kauturan, para mahimaya ang Ginoo, aton tinluan ang aton nga lawas. Tinluan tatong dugo, siling sa iba ng pagtuo nila kung magpagawa ka na, pasensya sa nagkakaon. Kung magkapagawa ka na sa imo higko, amo lang tong higko ang ginatawag. No, mga kauturan, sa rason ba lang na ay mga ginatawag nga cancer of the blood, no? Mga leukemia. Nga aman, tungod na sa ginakaon ka ginainom, mga kaabyanan, no? Amo na gusto sa Ginoo, ang iya katawhan, antes sila makapalangit, tudluan danay sa pagkaon sang original nga pagkaon. Te, kung di ka gusto magpalangit, o te, kala, sige, kaon ka sang mga pagkaon nga unod nun. Nga mo nang Levitico 11. Okay? Kaya yung iban, gastan gin sa Levitico 11. Aliway, tamahimo, dira, kung amo mang gina. No, ang ilang nga tinindogan. Kahit pag-abot sa tinion, hukman matas Ginoo, depende na ina mga kabyanan. Okay? Kung pasakaon ta si Ginoo sa langit o kung hindi. Pero ang instruction, gibili niya subong sa aton. Okay? Now, parahin kita sa pagbasa mga kauturan. No, grabe dito ang ilang ubra, no, sa mga anghel sa langit. Ang ila ginadayaw, amo lamang permente ang Dios. Silang dire, wala sing pululungon nga magamit ko sa pagsaysay sang matahong nga mga butang nga nakita ko dito. Grabe, gindala man gud abi si ini si Sister Ellen White. Gindala siya dito sa langit ang iya nga espiritu. Oo, gindala siya dito, gipakita sa iya kung ano katahom ang langit makuturan sa rason nga kung kita magtuo sa sining iya mga dinalan, malipay ka, may inspirasyon ka nga magtutom sa pag-alagad si Ginoo kay imo makita ang iya nga mga nakitaan dito sa langit, mga kauturan, kagibilin iniya sa aton bilang mga Seventh-day Adventist Church. Okay? So, kung di tamo to, kay Sir Ellen White, mostly ang mga Seventh-day Adventist Church, itawag na ito niya nga korpo subong, mga kabyanan, at iwala kagitsang ginaasahan nga makapalangit kay kung ano ang langit katahong makotong nga man gawin ka nagabasa eh. Wala ka nagapati, wala man ginatudlo. Now sa aton dili ginatudlo na ang Bible and Spirit of Prophecy kinaanglan tun-an kagbaso basahon ina mga kabinan kagpatihan. Okay? Ano pa kid? Kung makahambal lang ako sa halambalanon sang kanaan, masugid ko kuntani ang bisan dutay langa kahimayaan sinang labing maayo nga duta. Tigaling kay ti si ini si Sister Ellen White, no? Ti aran na siya sa bagong henerasyon. No? Pero gin-mention dili kanan-on. So ang kanaan sa una, ginsaad sa Ginoo sa mga Israel, no? Wala man gani kasulod itong mga Israel noon sa kanaan. Nga aman, ti kay mga unbelief man, no? Mga supakiro, mga kumuran, mga kabinan. Ti amo man isubong. Kung magtuon ka sa topic reformasyon, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, damo magkumod-kumod. Musiling,
Gabi din na ka-stricto nga pagtudlo ya man. Kaya ang langit ya, gugma na ya. Oh yes, gugma. Pero mga kauturan, kanang gugma ginatawag, nagapakita sa pagtuman. Kung ay gugma ta sa Ginoo, tumanong tayo sa gusunod sa John 14:15. So amo na yung makuturan, hindi masaysay ang katahom sa langit mga kaabyanan. Ano pagid? Ang mga pululungon hindi takos sa pagsaysay sang langit samtang nagapababaw, nagapaibabaw ang talananawon sa tubangan akon, no? Na hayanghag ako sa dakong katingala, nadala ako sa hindi masaysay nga katahom kag kahalangdon nga kahimayaan, ginbutang ako o ginbutang ko ang akon isu inugsulat o upod sang pag-asambit o daw anong gugma. Amo ning hambal dito, no, sa ginpakita kay Sister Ellen White, anong makatilingala nga gugma ang pinakamataas nga mga pululungon, no, mapasawan sa pagsaysay sining kahimayaan sang langit ukon sa di matupngan nga kadalumon sang paghigugma sang manluluwas. Terrible mga kauturan, di masaysay nga katahom sa langit mga kaabyanan. Ti subong ang aton makita karon, like subong sa aton nga PowerPoint, no, daw amo lang na mga kaabyanan, drawing lang na mga kauturan. Pero no, ang aton ginpatihan nga propeta mga kaabyanan, siya gid ginbalitbit sang Dios ang iya lawas dito kag ipakita kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo. So muna nga kita nga mga katawhan sang Dios, hindi kita magpaminsar sang dutanon. Kundi ang aton paminsaron ang langit mga kaabyanan nga tama katahom nga amo na ang imo puloy-an kung ikaw maluwas na mga kaabyanan. Subong, no? Gusto sa Ginoo maluwas kita. Ano nga gusto sa Ginoo nga maluwas kita? Maluwas sa sala. Ang pag-insindi sa iban, luwas na daw sila. No, nga ari pa sila sa kalibutan. No. Ha? Luwas ta sa sala. Kun kita maghinulsol sang aton mga sala. Dira ta maluwas mga kaabyanan. Pero sila nga naluwas ka na, masiling sa iban, luwas ka na kung magtuo kay Kristo. No. Ang maluwas ka tinuod, ato ka na sa langit, mga kaabinan. Kagdi na ka makahimo sing sala. Subong, giluwas kita, paagi sa aton mga sala. So meaning, dapat maginulsol kita, kag talikdan ta na ang sala. Dira ka maluwas, mga kaabinan. Pero di po siguro nga luwas ka na, kagdi ka na maagi ka matayo. No. Tanan kita kung dili pa mabalik ang Ginoo, mapatay kita mga kaabinan. Pero pagbalik sa Ginoo, kung ikaw nagkabuhi, banahon ka, kag islan ka na sang lawas nga di na mamalation. Suno sa unang Korinto 15:51, ati dira na makautor masugod ang ginatawag everlasting life. Now, padayon kita mga kaabinan, no? Bisan pa ang ginatawag nga kasapaan, kabilang, kabukiran, kagkakahuyan, gipakita sa Ginoo sa kay Sister Ellen White. Sili niya dire sa US 22 paragraph 23. Sili niya dire. Dire na mo nakita ang kahoy sang kabuhi kag ang lingkuran nga harianon sang Dios. Gikan sa lingkuran nagailig ang putli nga tubig sang kabuhi. Grabe no, no, kung makita dire sa PowerPoint naton sakto man, no, mayari man dito gipakita sa siling dire sa masika pangpang sang suba, yara ang sanga sang kahoy nga lunsay bugos kag naga nagasinag nga bulawan. No, grabe no, gipakita ang kahoy pati daw kaangay sa bulawan. Sang una ko nga pagkakita, nagunahon na ako nga may duha kapuno sang kahoy. So amo na yung pagtanaw, abi niya may ara gi duha ka klase nga kahoy, no? Gintanaw ko liwan kag ako nakita nga nagsinugpunay sa ukbong ang isa ka kahoy
Amuyad to ang kahoy sang kabuhi sana masig kapangpang sang suba sang kabuhi nagadungog nagadugok ang ila mga sanga sa duog nga amo nahamtangan kag mahimayaon ang iya mga bunga subong bala nga ginsimbog ang bulawan kag ang pilak. Imagine mga kauturan, ha? Aton makita lang sa Biblia nga ang kahoy dito sitawag nga kabuhi kahoy sa the tree of life, no, dito sa kilid sang suba. Amo na lagi direct sa Bible mga kauturan, no? Pero gali makabinan, isa lang gid siya kapuno pero nagatabuay ang ila mga sanga mga kabinan. Oo, at the same time ang nakanami diri mga kauturan, no? Kay ang bunga gali sa the tree of life ginpakita diri nga ang ila bunga kaangay sa isa ka bulawan mga kaabinan, no? Ukon pilak nga nagaidlap mga kaabinan. Imagine, ha? Kag ini nga kahoy mga kauturan kada bulan nagapamunga sang dusi ka klase nga mga bunga mga kauturan. Imagine diin kana, no? Subong kung wala ka kwarta di ka kabakal grapes, di ka kabakal orange, apple. Kis akon makabakal ka man, no? Kung palaron ang imo bakal nga orange last ay pa. No magotol ang apple nga baklon mo, kung palaron mabaklan mo man, inang daw algodon ka unon. Oh, di ba?

kung di ko makapalangit, basta kay amuna na, magkaboy ko subong, magmanggaranon ko, enjoy na ko. Mga kauturan, yes. Pero ang sakit diri, ang malas diri, once nga, imol ka man, manggaranon ka man, pero wala ka nagkaboy kay Kristo, delikado kay banhawon ka. Pagtapos mo banhaw, kay wala ka nagkaboy kay Kristo, dito ka igatong sa impirno. Amo nang malas, mga kabyunan. Pero bisan pa, amo nang nami dire, bisan pa pigado ka, or manggaranon ka man, pero gaalagad ka sa Ginoo, nagasunod ka sa iyang mga palatukuran, di kung mapatay ka man, ang nami dira, kay banhaon ka, dalon ka sa langit. Amo nang nami dira. Subong mga kauturan, gina-challenge kita. Labi na kayari dito sa katapusan ng adlaw. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Aton tumanon ang iya mga sugo. Oo mga kauturan, especially, pangitaan nyo na ang adlaw nga ikapito nga amo ang adlaw sang Dios nga inugsimba. Oo tanan mga kauturan, kagtalik din na ang pagsimba sang mga Dios-Diosan. Kaya hindi kining Ginoo malipay sina kung tunanta ang iya nga mga pulong, mga kauturan. At the same time, ang aton himuon, lipayon ta ang Ginoo sa aton ginakaon kag ginainom. Bisan pa sa aton pamisti. Amo na mga kauturan, okay? Para ang Ginoo malipay. At the same time, kung amo na imong ginahimo, ang imong ngalan ginalista dito sa Book of Remembrance kag Book of Life. No, mga kauturan, pagbalik sa Ginoo, sigurado, palangit ikaw, palangit kita tanan makaturan, kun kita nagakabuhi dira kay Kristo. Now, perayon kita, mo nagpakita dito sa langit, no? Ang kasanag, o kun ang katahom, no, sang langit, grabe, no, makaturan, kagmay, prutas dito nga, ang iya bunga kaangay sa mga bulawan, o kun mga pilak. No, grabe, makaturan. Pero, grabe, no? Ano ayhan katamis? Ano ayhan ang sabor, mga kauturan? Amo ning gusto na itong matilawan, no, mga kabinan? Nga prutas kay sunod di sa Biblia, ang prutas, amo na itong kalanon, kag ang iya dahon, bulong pagid sa tanan nga mga tao na ato dito sa langit, mga kabinan. Grabe, no? So, amo na, siling ko sa akong kagulingon, bao, gusto gid ako makapuyo dira. Amo na, mga kauturan, paninguha, nga makaalagad sa Ginoo. Now, anong pagin ang ipakita dito? No, kay Sister Elena White, ang kabulakan mga bungang kahoy kag kasapatan. Okay? Ano pagin? Silinga diri. Nakita ko ang isa talatagon nga napunan sang tanan nga sari sang kabulakan kag sang ginkutol ko ini nakasinggit ako. Sa butgan ni sanggin kutlo ni Sister Ellen White ang bulak, nakasinggit siya, ngayhan. Nga nakasinggit siya, padayon kita. Hindi gid ini, ha? Maglayong. Butsing ganun. Ang bulak dito makuturan sang iya gin kutlo, hindi malayong. Dili, butsing ganun, dili malaya, no? Dito ang bulak mga kauturan. Silingin pagidiri. Sunod nakita ko ang isa kalatagon, nga may mataas nga kahilamunan, no matahom nga tulukon, buhi ang iya pagkalunhaw kag nagaidlak subong sang pilak kag bulawan. Grabe, no, ang hilamon nito nagaidlak sabang daw kaanay daw sa bulawan, sa bulawan kag pilak, mga kaabyanan. Okay, so grabe katahom mga kauturan. Ano pagid samtang may samtang may bugal nga nagapalapad, no, nagapalapad ini nga ikahimaya sa haring, sa kay, ni Haring Hesus. Niyan, no, niyan nakasulod kami sa isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang mga kahayupan, ang leon, ang ubiha, o kun ang leopardo, no? Leopardo ang lubo nga may hingpit nga paghiliusa sa tunga nila. Ang

0: laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santone Plus Herbal Soap. Bili na! Santone Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: coward of the county.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Garantisado
6: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
5: mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lansa. Sister Pain, para dire-direcho ang trini.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
7: XFM.
12: Patropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: FM. Yes, to help!
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Chan School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
3: The Secret of Health.
2: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo, mga kaibigan, ng premium D3 soft gel araw-araw.
4: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
4: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
3: The Secret of Health.
2: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrisyon ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng mayaman ng vitamin E na siya namang nangungulikta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Bisunix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health! Mga katupa, exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko!
13: Mga katrupa, exciting!

0: Sur. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may arap ko sa chronic back pain. Ako ginangang salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Pa-diet na kubuwas ah.
1: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
4: Santon Coffee Mix.
3: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM!
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Bili
11: sa mga butika.
12: Makalage na ko!
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: damis, sakto gid ang isog kag himo sa gitingog nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix.
2: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
3: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If
10: symptoms persist, consult your doctor. Bibili
0: sa mga butika.
11: Pa-diet na ko buwas, ah.
0: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
6: Mag-Premium D3 na!
5: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Yung lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
10: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
13: XFM.
14: Katropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: ako si Sanber. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santol Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud minabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid, patyag ko gid nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Oh.

0: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson.
2: Desmenorrhea.
1: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Senton Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Senton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Chronic pain,
7: ang sakit.
6: Pag-assist pain,
7: muscle fever,
6: acute pain,
7: kahit ano pang pain,
6: basta pain.
7: Pag-assist pain,
6: kangkarang pain,
7: fast and safe.
6: Assist pain,
7: symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist pain,
7: ang bibili sa mga butika.
0: Pa-diet na kubuwas, ah.
6: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
7: XFM.
10: Patropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santone na wala sa ibang kape.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus, Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: X FM.

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
2: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Zip and Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil, Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: to pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Cease the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: XFM.

0: tanggalin ang pamamagat kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
2: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: X.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
0: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Get ready Cebu.
6: The biggest and most colorful running event of the year is here.
5: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
6: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
5: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
6: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
6: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
5: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora 6FM, Radio Patrol, El Hilo, a las 4:07 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Panguna, mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:08 na, mga kabayanan, mga katropa.
1: Exciting Philippines.
0: Good morning, good morning, good morning. Philippines. Good morning sa ating mga katuran, sa ating mga kabayanan, sa ating mga katropa. Diri sa palibot sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Morning. Nagpamati ka, mga kabayanan, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Yari kita, mga kabayanan, sa ika-5 nga adlaw sa bulan sang Hulyo. It's July 5. Kamusta na nga ito sining adlaw? Bugtaw na ang tanan, bugtaw na ang iban. Matamat na, mga kabayanan, sa pagbangon. Pangilamos na ka magpanot brass. Kabatamat na, mga kabayanan, sa pag-ilis pagkanto sa simbahan. Unang Domingo subong adlaw, mga kabayanan, ingagaw na, no? Bango na kag magpadulong sa simbahan, kag magsimba, mga katropa. It's the first Sunday sa bulan sang Hulyo, mga kabayanan. Kamusta na aton sining mga suki, ng mga taxi drivers, labinigid ang aton ng mga taxi patrollers. Karigaw po subong, mga kabayanan, sa aton sining pagpangalaga diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo, mga radio paagi sa FM band. Ining XFM Radio Patrol Iloilo nga amon nga frequency 100.7. Amon na nga frequency sa muna sang C100. Nagagiman number 1 diri sa Iloilo, ah. Sa survey sa Iloilo, subong ginaparagihan, mga kabayanan, sang Yes to Health Broadcasting Network. Amon ning XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kamusta ito sining mga vendors dira sa Iloilo Terminal Public Market? Kagapila pagin makabereng ka mga merkado diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Nga aga pa nga ladlad sa ilas din ka maligay, labarigin dira mga kamenan sa Pabia. Nga naga may market day subong sa Pabia, mga katropa. Kagabi, emprano para ga matamat sa pag plaster sila baligya ang mga vendors dira sa Iloilo, ako dira sa may kwan, ha? Sa may Pabia. Alas 4:11, mga kabayan, mga katropa, dirigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome na sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Dirigya po, mga kabayan, sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang inyong katropa ko, si katropang Fabi Balls Tibor Morales, of ng kita ng katropang Alex Haspa, tubtob alas 5:30. Ang takna subong aga, mga kabayanan, mga katropa. Magdulong kita sa mga nagapangunang balita, mga impormasyon sa palibot sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nag-broadcast kita pagi sa live stream sa aton nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, ang aton nga Facebook account, ang XFM 100.7 Iloilo. Nag-broadcast kita on air pagi sa frequency 100.7. Pwede ka mo din na makapadala sa inyong mga pa-shoutout subong nga aga. Dirigid lamang, mga kabayanan, sa XFM Radio Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa talaga celebrate ang ilang birthday subong adlaw, happy happy birthday. Sa talaga celebrate ang ilang anniversary subong adlaw, happy happy anniversary. By the way, ginatamayan natin sang belated happy birthday si Doc Erwin Lapos. Nag-birthday kahapon nga daw, happy happy birthday Dr. Erwin Lapos. Wishing you all the happiness your heart can hold. Greetings coming from XFM Iloilo family. Happy happy birthday Doc Erwin, ha. Kabay pa nga madamo pagid sa mga mabuligan ninyo nga mga pasyente diri iya sa Pilipinas, ha? Kag worldwide. Ato ni nga mga suki, mga kabayan, nga mga diplomatic dira sa Amerika, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Europe. Kag Middle East, mga kabayan, mayong happy listening. Kag good day dira sa inyo. Ang oras alas 4:13, mga kabayan, mga katropa, dirigya po sa ating pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Sagyapon mga katropa, mga kabinan. Ang aton sining pag-preparar sa pag-hiwaton sining impeachment proceedings sa buwas nga adlaw kay Vice President Sara Duterte, mga kabinan, last dos sa hapon, ha? Nakalive din rin, mga kabinan, sa XFM Radio Patrol Iloilo. Aton ni Siren ang mga proceedings, ang mga matabo sining mga kabinan sa unang adlaw sa impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte, mga kabayanan. Ginabantayan sa halos kalabanan kung ano ang itsura ni Mary Grace Piatos. Kaya ba ni mga kabayanan ang ginapangita sa halos kalabanan ng pabuloy natin? Ining si Mary Grace Piatos nga nakabaton sang intelligence fund nagikan niya kay Vice President Sara Duterte. Sino ba na ini makabalan si Mary Grace Piatos? Isa ni makabalan ka mga bagay nga ginabantayan sang aton nga mga pamuloyo. Sa sining pagahiwaton nga unang adlaw sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:15 na, mga kabayanan, mga katropa. Dugang balita nasional about na daw na ginpakawian ko, no, ginaras ko, mga kabayanan, ang mga entourage ni President Ferdinand Marcos dito sa Canada. Pagkatapos makabayan nga gin tawag lawuay ko, no, si sining manggarali dito sa Canada. Kaya ba dito makabayan sa Canada subong si President Ferdinand Marcos. Upo dito ang spokesperson sa Malacanang nga si Attorney Claire Castro. Bago kahapon nag-record sa ilang aril, mga kabinan, si Attorney Claire Castro iparapitan ini sa mga rallyesta dito sa Vancouver, Canada, mga kabinan. Ibaloon ta ko danong kay man ang intonation sa nagasukmat kay Attorney Claire Castro daw Ilunggo. Klala yun, eh. Tinawag nila ko na, mga kabinan, si Attorney Claire Castro, siya pangit kao. Kag ginasupatan nila ang ipadabot ko kay Presidente ang parte sa flood control anomaly, mga kabayanan, mga katropa. Samtang formal na, mga kabayanan, gipasakaan ang kasong plunder si Senator Rodante Marcolita. May kantanan siya, mga kabayanan, sa ginako niya nga kuno nakabaton siya sa 75 million pesos nga campaign fund kay former congressman Michael Defensor kay isa pagid. Problema si mga kabayanan kay wala niya gin butang sa iya sining nga source expenditures of ining binareport na makabanan sa COMELEC ang mga kwambala, ang mga donations. Kung pila na baton mo nga donation halin sa private group nakabahin sa imo sining campaign fund, tigin kabig ini makabanan sa tagreklamo. Kaya may nagreklamo, makabanan, sa ombudsman mo nga plunder. Si bangod sini, mga kabayanan, gin file na ang kaso nga plunder bato kay Senador Rodante Marcolita kahapon akon sa Biyernes. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 4:19 na. Kamusta na itong sining mga suki dira ng mga tripamati sa Santa Barbara Public Market? Dira kay Bornok at kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer. Dira man makabanan kay Mimi Meat Station. Kagso man kay IJ's Pork and Beef Dealer, IJ's and Joseph. Sa balita, magkabanan dirigyapon sa aton nga pamanagad sa Exciting Pilipinas. Mga headline sa aton nga balita, subong nga aga. Ginaransak sa nga wala pa makilalaan nga mga suspitsado, magkabanan ang DIY sa Pasig City. Kagaang mga suspect, nag-agay magkabanan sa kisame sa nabitaan nga establishmento komersyal. Kaga dito magkabanan sa Nueva Valencia, Guimaras. May magpakaisa nga nalumos. Tila ba naman siniguro base kon ang isa unang nalumos tapos sa gindaiban sa isang hindi kabalo maglangoy. Kagamutong na lumos makabanan ang duwa sini sa ila mga katropa. Alas 4:20 magkabinan diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa balita magkabinan diri sa aton sa Panay, nagamando na sa border control si Governor Paulo Javier. Pagkatapos nga may mga reported nga ESF infected o kung ESF infection sa mga baboy iya sa Iloilo kagasuhang man sa Negros. Nakipan magkabanan sa Capiz. Kaya ang antike, negative pa magkabanan sa ESF. Pangon siya rin magkabanan nag mando ang gobernador sa antike nga magpatigayon magkabanan sa border control. Agod nga mapungga ng makasulod ang mga baboy nga infected sa African swine fever, mga kabyanan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Diri sa aton sa Iloilo, may reported nga ESF contamination o kon ESF infected nga mga baboy dito iya sa isa ka barangay sa Barotac, Viho, Iloilo. Diba noon takaroon magkabanan kung anong mga bagay kag ano pagid ang mga ginaimo sini nga pamaagi sa ato niyang probinsya pagkatapos magkabanan nga na may ara nga infeksyon sa ESF sa Barotac, Viho, Iloilo. Diregyapon magkabanan sa ato ng pamanagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:22 na magkabanan mga katropa. Diregyapon sa ato ng pamanagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa aton mga kabinan, sa aton mga katropa, dugay-dugay, balontang, pinakaulihing, kaimtangan sa aton nga panahon na. Dire sa aton sa pungsod Pilipinas, pagkatapos mga kabinan, mag-inamonitor kita, ay sa ka low pressure area, or bagyo, no, sa gwasang pungsod, nga may patimaan nga magsulod ini mga kabinan sa Pilipinas, kaginakabig ini mga kabinan nga isa kuno ka super typhoon. Nauntaon ta kung anong epekto siya dire sa aton sa pungsod Pilipinas, kaya daw ang yesterday nga tirada, mga kabinan, yesterday nga direksyon daw dito sa Northern Luzon. Dugay-dugay mga kabinan nga aton sining nga pag-checkyar sa aton nga weather forecaster sa pag-asa Iloilo, mga kabyanan, mga katropa. Antes sa mga detalye sa aton nga mga balita, mga kabinan, dirigyapon sa Exciting Pilipinas. Nakapangapi na ba lang tanan? Maginom kita magkabanan sa buong aga sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, mga katropa. Agod nga ma-init-initan ang aton sini nga sulok-sulok. Luwas sini magkabanan nga mga init-initan ang aton nga sulok-sulok sa Santon Plus Coffee Mix. May makuha kapagid magkabanan nga mga health benefits sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix, mga kabyanan, mga katropa. Kaya man ining Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee Isa ini ka kape nga natural makabulig sa tanan nga ginabatyag naton nga balatian labi na sa may mga hormonal imbalances pa nga mga partner ninyo. Nga mong ginahalinan sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas kag problema sa aton nga mga lalaki parehas pala sa prostatitis. Maginom kita mga kamenan sa Santon Plus Coffee Mix kaya dako ang mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee. Kaya ini makabinan may isoflavones. Nga mo nag-control sa ato ng hormones, all natural, ng kakape ka na, may bulong ka pa mga katropa. Mabaka din eh sa mga butika malapit sa inyong lugar, pareho sa Mercury Drugstores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Generics Pharmacy, South Star Drugstore. Kaga pwede man makabinan ma-order pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Gani i-add to card lang kung hindi ka mo kabaluda, no? Mga senior citizens sa aton. Patudlo lang ka mo sa inyo sining mga apo, real kabataan, kung paano maka-order sa Shopee sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ilabragid iya, ini ang kabinan ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Pagbalik na aton mga kabinan, pagkatapos sa aton ng commercial, balonta ang pinakaulihing kaimtangan sa aton ng panahon kag mga balita sa palibot sang Panay kagasuman mga balita pagkabayan diri sa aton sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Ang oras alas 4:25 na mga katropa.
2: XFM
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, gwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C, a ang Algaline na Vitamin C.
2: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akin ang tutupan ni Lilo.
8: Sa akin po call center agent.
6: Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibagay niya epekto sa akong sang
6: Sister Pain.
8: Resigda, sige di madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
15: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadabaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM, limu-libong papremyo. Thank you.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:20 na, mga kabayanan, mga katropa, bugtaw na, bangon na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bugtaw na, mga kabayanan. Good morning and happy listening kay Hernan Tichanova. Good morning, katropang Alvin. May si Alvin panagakuan, ha? Good morning, sinayas na taga Barangay Rumagayray, San Enrique, Iloilo. Kagasumuman, mga kabayanan, good morning kay Rodolfo Onasin Dilapos Jr. Morning, mga katropa. Happy Sunday morning. Kaling kay Rodolfo Onasin Dilapos Jr. Kaga, hibalong tanay karo, mga kabanan, ha, ining isa ka babaying nga nadakpan, mga kabanan, sa isa ka okon nadakpan dira sa may Pabia Police Station. Pagkatapos, ining siya, mga kabanan, ang may warrant of arrest nga staff, ha. Daw may gin-scam siya kuno, no? Ini base, mga kabanan, sa gin-inform din sa aton, sa aton nga patrollers, madako di kung nakuha sinisang suspect sa iya, no? Babae ni siya. Mga 200,000 kung nakuha na scam sining suspect siya. Di may kaso ni makabinan ng staff, ha? Ginservihan sang warrant of arrest kahapon sa Pabia Municipal Police Station, mga kabinan, mga katropa. Alas 4:31, mga katropa, dirigi hapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Gadugay, mga kabanan, may confirm kita nga balita. May kang tanan sa mga katropa. Sinibalang atong gin-raid bala sang IMIG. Dira sa Mulo Police Station, ini matapos, mga kabanan, nga nabaton sila sa balita o kung informasyon nga may ginatago. May arak ko na nagatiner nga isa ka former police sa Mulo Police Station nga may kaso nga murder. Timote, mga kabanan, ang gin... kantuan sang IMIG. Membro na siya sang PMP, no? Sus. Ginapangtayaan, mga katropa, sang membro sang IMIG. Lakit man ang gindala nilang mga membro sang SWAT. Kasi may dakpon nga isa ka anay pulis ka dira kuno gatiner, mga kabanan, sa Mulo Police Station. Kahapon, mga kabanan, nag-surrender kuno kay Police Brigadier General Randolph Atuanio ang ginatumod nga wanted person. Ay na, ano man yung police ang hipin na tunda sa Mulo man. Atuod na yung ginakodol niya na ang wanted person nga nga. Kagari ni kuno kisaga upod sa drug by bust operation. Inano man nga. Dapat sila investigaran ang precinct commander sa Mulo Police Station nga amo ni. Nagatago ka muda sa wanted person. Tingin confirm, mga kabanan, sang Campo Delgado nga may inig na pangita sang IMEG nga kuno dira naga panago sa Mulo Police Station o kung ginakadol dira sang mga pila ka mga pulis dira sa Mulo Police Station nag-surrender kuno, mga kabanan, sa Campo Delgado. Sino ba na ini? Standby ka, mga kabanan, dirigi hapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ligabi, katropang Alex, yung mangkot ng sinuning patroller natin nga na-scam, oh. Kaya pamangkoton, tabi kung paano ini ang background sa isang babae ganin na-scam ang kabinan. Pero yung ganyan, katropang Alex, sa itong koneksyon bala sa, ano, sa pag-asa, kay may ginabantayan kita, mga kabinan, nga isa ka bagyo, no? Ang aras sa guwasang Pilipinas, kaya daw masulog ko rin sa par sa Lunes. Kada isa ko ini kono ka super typhoon. Good morning kay Emily Altiliero. Good morning, Emily. Kamusta ka mo dira, Emily? Kada isa ini kono makabalan ka ikaw. Sige, abi, no? kung takabi ka ron si... Si Dulpo, no? Eh, kailangan siya kung nina-scam sang suspect. Pura ko na tayo magkabinan ng aton sa koneksyon sa pag-asa. Ano magkabinan sa aton sa nga line number one ng aton nga koneksyon sa pag-asa kay Engineer Rolly Cuenca. Engineer, good morning. Live kasubong din sa XFM, Radio Patrol Ilopon din sa katropang Fabi Borges Tibor Morales.
2: Yes, sir. Mayang ada, sir. Kaya sa aton mga tatpanakati. Ang manatang latest sa draft date kasubong adlaw, July 5, year 2026. Sa karoon pa dahil natin ginamonitor yung si Bagyong Bagino ngayari sa Gapon sa Guwas ang atong 4. Uli natin yung nisya na si Bataan 2,700 kilometers sa east of eastern Visaya. May maximum sustained wind din siya ng 195 kilometers per hour malapit sa sentro sa gasolin sa pagbadlog sa Galabot up to 230 kilometers per hour. Nagawalag din siya westward sa kadasigon ng 15 kilometers per hour. Lapin din siya sa direktang epekto sa Guwas sa anuman nga bahing sampung sa Pilipinas. At ang Australian sa mainit ng Hanley na lingkod agad Pasifiko ang nag-effecto sa transaction sa Luzon sa Visaya. Dahil sa itong sa Western Visaya, magapadayon yun yung maayong panahon. May mga posibilidad sa mga isolated yung mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-o-obdalas yun yung mga Australian. May natutog kasarangan natin ng hangin, ika na aminahan na silangan pa na silangan, magadalain nyo sila sa makana itutog kasarangan yung mga pagbalot sa atong kadatatan. Forecast temperature naton yung nasa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton, nagabot na kalas 5.35. Magdato na din siya alas 6.6 karon sa hapon. So, kung manatang latest sa graph rate, alam din sa ilang pag-asa, Pauli Cuenca.
0: Engineer, anong senaryo nga matabo, sir engineer? May posibilidad ba na magkasulod ini sa Pilipinas, no? Sa par, ini ang bagyo nga rapasagwa sa Pilipinas, si Bavi?
2: Yes, sir. Possible, sir. Magsulod din siya next week.
0: Okay. Sa diin ang... direksyon yung sinikon yung kaso, engineer?
2: Possible pa Taiwan iya direction, sir.
0: Okay, pero sa bahin iya sa Pilipinas, sa diin ini ang iyang posibleng igoon, engineer?
2: Sa diri sa atin, sir, less likely naman ang mga langpaling scenario natin, pero most likely ang direct ang apektado ang munisyon sa Northern Luzon or sa Extreme Northern Luzon.
0: Okay, pagsulod sa Pilipinas, ang manghihapon ang posibilidad siling kabasgo niya, engineer, or posibilidad nga babaskog or mahina siya?
2: Well, possible ma-maintain niya ang super typhoon category, sir, sa samtang nagasulod sa atong park at gayara sa susulod sa park natin, sir.
0: Okay, pero may posibilidad ka mag-landfall, in engineer?
2: Sa karon, based sa atong nga monitoring, doon manubo pa naman ang chances ng landfalling scenario. Pero ang pinaka-worst case scenario natin, sir, possible nga sa ang mga direktang apektado ang munisyon sa Northern Luzon, sa Extreme Northern Luzon.
0: Okay. Salamat, kayo, engineer.
2: Yes, sir. Thank you. Kagmayang
0: agad. Okay, mga ganabatian. Magkabanan natong koneksyon sa pag-asa po kay Engineer Rolly Cuenca. XFM Weather Update. Weather Update. May posibilidad magkabanan nga magsulod sa Pilipinas ini ang bagyo nga si Bobby. Kag pagahingadlan ni magkabanan nga si Bagyong Inday kung magsulod na diri sa pungsod Pilipinas ang senaryo magkabanan nga ma-maintain niya ang iyakabasugon nga 195 kilometers per hour sang bagyo nga ini makabanan nga ra pa sagba sang pungsod Pilipinas. Northern Luzon ang posibilidad nga igoon sa ini makabanan sang bagyo nga ini adri sa aton sa Panay daw less likely no nga maapektuhan kita pero ang posibilidad makabanan nga matabo nga hunuson niya kon butongon niya ang habagat ang mga katropa, mga kabiyanan. XFM Weather Update. Weather Update. Lugabi katropa ang Alex kay... Lugabi katropa Alex kay Juan, kay Arna siya. Okay, kay Rodolfo, no? Kay siya galing na biktima na isang... Nada, ginsirbiyan sa kumaran to baris kahapon. Sa nga Pabia Police Station bang kutabi no kung paano siya na biktima kay daw dako ning amount na nakuha siya no ara pa kabalan sa aton sa ning line number 1 si Rodolfo mga katropa Rodolfo good morning
3: katropang CB Boards
0: oh good morning no okay may ni kay nadakpan ning isa ka babae nga may kaso nga staffa kag bati dato na ikaw isa siri sa mga nabiktima Dulpo
3: yes ako isa man ka biktima niya hindi na ako nag-iisa kundi perte ka damo gid katropang TV.
0: Mm, dela gid paano ikaw na biktima si ni Dulpo?
3: Ati taxi driver kita, medyo napasayro ko ini. Kaginsuki ako. Tapos may ginapakita sa nga negosyo yung una-una manok. Dress chicken ni Bla. Kuha niya, gina-service ako for delivery.
0: Mm.
3: O, delivery. Tapos sa...
0: Pero may item siya ginakarga.
3: Amo lang manok.
0: Ah, manok ginakarga siya mo.
3: Okay.
0: Sa diin niya ginadala?
3: Sa mga suki yung nag-order siya manok.
0: Ah, okay.
3: Sa Gimaras, may gina-deliveran sa manok sa Gimaras.
0: Okay. Sa saan nung umpisa ni Sadel po?
3: March 5.
0: March 5 nga nag...
3: 2026.
0: Nga nag-transaksyon sa sa'yo mo?
3: 2025. Last year.
0: Ay, baka dugay na galing, no? March 2025, ginagamit siya na ikaw nga pang-service sa iya sa ding mga...
3: Delivery
0: nga manok. Ining dress manok chicken. Po, dress chicken. Okay. Dayon.
3: Tapos, gambalasan ako, nagnanan niya kapital na ma-invest ko sa iya kay purchase man sa manok para makakuha sa kag-deliver niya.
0: Mm.
3: So, taron, may, sa GCash, may G-loan kung apundo, amounting for total sa 85,000.
0: Mm, okay.
3: Singa hulamon ko nanay, kay balik ko man dayon. E, singko anong presada. Yung kada-deliver na ito, makaganan siya kita sa G-smell, 5,000 ta. Amo lang ulong ganun siya sa kadlaw mo. Kaya araman ko.
0: Mm-hmm.
3: Budo na yung ganyo ko katupang PB, 5 yadi. Pero isang sa mabiyay-biyay ko, at least may 5,000 ko kadadlaw.
0: Okay. O na 85,000.
3: O 85,000.
0: Okay. Dilo. Sige, okay.
3: So, for short, next naman, kay na-failure tong yung payment mo. Ang sakon na G-loan, na-failure to. Nag-option siya, singa gabugas man ko. Ganigosyo ko bugas. O kada deliver, may kwarta tanggan na siya on. Karon, nabalaan niya na may kilala ko nga ganigosyo bugas, na partner mga kami ang mga. Di sila nga, yan, numa ko to, rito mo ko to nga makakuha kita bugas, si Udi. Hindi ka mag-cadlock, singa si Udi. Okay. Nag-purchase kami sa bugas sa mga more or less 100 sacks sa amount na 98,550.
0: Oh, okay. Una, 85,000 para sa manok to.
3: Mm.
0: Tapos ay kadubanin ang sa bugas. Sa bugas. Naman, nag-failure to mo. Nag-failure ko no. Di ba katapos, ang bugas.
3: Ang gindeliver naman to sa manok to, nga si Test ng ngalan to, si Test to ko no, nga taga-tikod.
0: Okay.
3: Karon, siyang gin-deliver to, wala ito nagbayad, si Tess nga na. Ang rason niya sa akin, yung palagyuhan siya.
0: Mm.
3: Okay. Sige lang, wala kaso, mangita ito option. Amo lang bugas. Okay, gin, kuhaan ko siya, gin, tigayan ko sa kaibayaw ko na nagabugas sa super. Sa unang transaksyon, okay, pag-deliver, nagbayad si COD. Sa ikaduwa, okay. Sa ikatatlong pag-order naman sa bugas na 98,550 na kuwan niya presyo sa bugas, gin-deliver naman sa DK area dito sa Pabia. Sa mga stall na, gin-deliver naman tag 20 kasako, sa isa ka stall, asa maubos na ang isa ka jeep na nga mong tagaan mong ginrentaan sa. Tapos sila nga sa akon, ang COD pwede buwas na lang kay gabi ang delivery mo. Eh dapat pag gabi na pag-ubos, kuhaan ko na siyang kwarta, kagibayad naman to sa kaibayaw. Okay. Pero ginabalan ako nga, ay si Lito, na gindeliveran niya sa katransaksyon niya sa bugas, nagambal nga pwede buwas na lang ang bayad. Hindi ko magsugot. Sinan ko pwede, bago si COD ang atong transaksyon, dapat bayaran mo subong. Sige, hindi. Nagtawag na ko ito kay baya mo nga buwas na ang sugot sa. O sige, siling ko ha, siguraduhan mo buwas. Abi mo katropang PB.
0: Mm.
3: Pagkabuwas, siling ko, di na to ang 98,550. Siling niya, si Lito, abi, ginpalagyo yung kwarta nga to. Nang ginapang nasukot ko pa sa subong, pero base karon sa hapon, mabayad din na. For short, katropang PB, ang nangligad nga gindakop na scammer, na si Samantha, nakilala yaman. Amo man to gali, hindi na ko sure kung si Pesto. Ang nag-scam sa iya na ginapak na napakita yung ang kwarta ka to dito na ganito, kagang si Lito ngayon na banas ang scammer mga lakpan sa Liganes.
0: Okay.
3: Kaya yung nagtukutong kapon sa Pabiyakul Station, ginsuriak sa te, bayran, good ko na eh. Tingnan mo, hindi ka tumala ka, bayran, taka makagwaan ko eh.
0: Dalit lang Lito ah, ay Lito, dalit lang yung dadol po ah, ining nag-scam sa imo, ano nga lang niya sin eh?
3: Ano nating alagan ko pareho ko mong alan ka tropa
0: ko amo gani no Phoebe ano to ano tong iya nga ano to
3: ang real name ya Phoebe Ann Amagin Gonzales
0: taga di ano Phoebe Amagin Phoebe Ann Amagin
3: Gonzales yep
0: yep
3: ang iba niya oh yep okay. ang iba niya nga ngalan nga ginagamit sa pang-stam amo ni ang Nala Nala Gonzales or Nala Angelica.
0: Nala Gonzales kag Nala Angelica.
3: Taga diin pagko naman sa ngangalan subong amo ang Arya Yuki.
0: Taga diin ini siya Rulfo.
3: Actually wala sa sang permanente gitay nga nga ginaistaran. Ana balaan ko ang ila balay ni Nanaya ara sa Altachira First Street.
0: Okay.
3: Tapos garinta sa subong currently dira sa may Altachira Country Home Block 4 Lot 4.
0: Okay,
3: Ay wala sa sang permanente ning address mo.
0: Mhm. Ginambal mo
3: ang,
0: nga
3: ang previous gali ka tropa PD, ang previous sa Dika siya.
0: Mhm.
3: Dito sa Sadika sa phase 1. Phase 1 phase 2 dabla sa Dika. Dira na sa samuna galing naghalin to siya kay kadamo to naga-target siya nga sukot. Perti ka damo sang iyagin ko ang kwarta. So kagay na ma-info naman kung ang style ya, nagpa-color sa sang buhok ya, ang nagka-color buhok sa salon, ginpangayuan naman kwarta, makon mo mahulam ka kwarta, 25,000 silang isang tagiya, bago ka lang di ka pa salon, mahulam ka mo din na muna ang kwarta. Do ang guwaya bala, kung sino ang masalamuwa ya, ng tao, ginahulaman niya o kung nautangan niya sang kwarta. At ang currently nga mudos ya mo niho, mangita sa sang rent apartment boarding house manda kapangitaan niya sang rentor mangita rentor tapos pag down sang ang rentor kuwaon niya na kag hindi na niya pagyatag sa tagiya sang balay kung mangayong tagiya sang balay utay-utayan niya lang sina kagang pinaka grabe pagid nga style niya nga mudos mangita sa sang second person nga magatindog nga tag-iyas ang sinang apartment. Tagamun ang maatubang sa mga rentor. Ikaw nga, ikaw example marinta, marintas ang apartment or boarding house, ang ipatubang na hindi real nga tag-iya, kundi ang ginset up ya nga tag-iya. Tagdira ka mismo nga rentor, maghatag sang first month advance kag amo na lang sila nila nga advance gabayad ka.
0: Oh, okay.
3: Kukuha o nasang iyagin set up nga tao, kagiyatag ang kwarta siya. Kay may na-story, agit po nga gin-hire ya, nagbayad gitong rentor nga taga-ruas, 100,000 ten.
0: Wow.
3: Oo, ginatag sa iya, sang nabalaan sang tagiya, nangakig to. Tapos ang rentor, nabalaan man na scammer sa ginbawi siya, ang ulan nito, nabi mo ano ginatag ya, tunga lang. Tag may balanse pa, galalain man to ang rentor na to, kahit gintabog sila sa sina nga balay, kay wala sang tsakto nga istoryanay.
0: Okay.
3: So, nag-move out to pag nagpuli to. Ang problema nila, ang kwarta nila wala ma-fully balik. Kag ginapaasa-asa lang sila ni Nala Gonzales o kung ni Phoebe Ann Amagin Gonzales yap. Pagsasubong at kinion, at totos siya sa Pabia Police Station kagang may ginahulat sa kuno nga magabayad sa piyansa nga 18,000. Siling ko sino ang matag sa piyansa nga 18,000? Siling nga si Mamaya. Actually, nagstorya na kami ni Mamaya na nga gaakig-akig na nakuno si Mamaya sa iya kay doon siya firme ang napalipitan sa bata yan eh. Kag siya ang nagatag sa piyansa para makagwa bata ya. So sa Lunes, amun ang ginapabot na si Mamaya mismo, na si Ma'am Amagin, amatag sang 18,000 nga ipiansa para makagwa sa. Amun gani katropang PB, daw wala blaki sa ustisya, kaya ang amunin nga sahi sa mga tao, hindi na dapat ipapagwaon sa prisuan, no? So, ay madamo, pag hindi isang ilang nga i-scam kag itontoon ng mga tao.
0: Tikod magdako, kagdamo ng mga complaints siya siguro, Rodolfo, no? Large-scale staff, ano, no? Kung madamo sa mga reklamo siya, ay labi na ginabis mo. Kasi mga, ang imo, mga, nag-gawa sila, Rodolfo, na nagbinulman ikaw, abi, no? Dalahig nga lang mo, kaya nagbinulman ikaw, plus ang imo pag-iniya, may imo kanya personal nga, kwarta ngagin hatag sa iya.
3: Actually, hindi mo mambal middleman kay pasayro ko malang siya. Kag naging best malang ko sa iya, kag wala ko balog lang sa camera siya, may nang biktima ko ya.
0: No, na biktima ka gani, no? Nagwa sini daw nag-serbi ka bala iya nga nagpatigayon to sa kay bayaw mo.
3: Amo na gani, amo na challenge mo si bayaw sa ako, nga kilala ko sa. Actually, wala ko sa una na makilala nga sa camera sa mo, uli na lang.
0: Mugani.
3: Sa kami na ko uli ng labalan na ginabuyag-yag na to sa piyak ng stasyon.
0: Abo, anong ginambala mo kinang nga sinigan? Sa ano ni?

0: An? Gin-scam man ining nag-scam sa imo?
1: Oo, gin-scam man siya.
0: Iba.
1: Tapos sabi mo, ang banas ang scammer nga gin-entrap sa Liganes, nga uncertainly to, amo man na siya ang gin-delibira niya sang bugas nga 98,550.
0: Asus!
1: Meaning, daw galibot-libot sila. Oh.
0: Nakasabwat.
1: Isa lang sila nga kasabwat. So, dapat niyang bana, pag yun yung samanta, Angelica, dakpo na.
0: Oh, di, kung may warrant to baris, dakpo nga siya lito, no? Ay, Adolfo, anong mga leksyon mo nakuha si Nadri, Adolfo?
1: Ang leksyon, basta may involved money, mga katrupa, halong-halong, gid ka mo. Kay ang pag-scam involved money na mo. Plus na i-operan ka nga ma-business, partner business ka mo, investment nga kwarta nga involved money. Bao nang kwangid, mag-double tanky kita mga katrupa nga tagpalamati naton para hindi man ka mo ma-scam. Amunin ganing yung nga modus ganing mga mag-renta sa mga apartment ka, mga boarding house. Kung ano da, ng mga offer nga, oy, mama, marinta ka, muna mo to. O, madown ka ganyan muna. O, tanan ni, mga 5,000 ni, i-down mo, 10,000. Nagabot na ganyan sa 10,000 na down payment, ganyan ka trupa ang PB. O, kagti, dumunda mo, subong pa sa nagbabati mga katrupa natin da, ng mga natuntuhan. Tagto ka mo to sa Pabia Police Station, mag-file ka mo sang reklamo dito sa iya, kaya hindi na nato ninipagtapagwaon kung hindi siya makabayad sang iya nga mga gingkwaan.
0: Sa diin siya ginsiribihan kahapon sa Waranto Baresta, Adolfo?
1: Dito gid sa Altachira, Country Home, Block 4, Lot 4. Nga, kung sa diin, dira sa Garinta. Tagto po din yung maisog-isog man nga kalibin niya. Nga si Joe Bert, Rodriguez nga taga San Pedro Mulo.
0: Okay.
1: O pag nagaubra nga sa likod sang 7-Eleven sa Parola nga may lindingan.
0: Aha. So consider mo na ang nabiktima sining babae nga ini no. Kanto lang kamo to sa Pabia Police Station kay kung damo kamong mag-file ang kaso ti large scale staff ay na parang matagan sang ustisya ining papanunto sa inyo sang babae na si PBN Amagin
1: Gonzales
0: Yap.
1: Yap, kagang yung fake nga ngalan nga si Nala.
0: Nala, si LS Nala. No?
1: Ang subong... iyag na introduction niya sa mga tao ng biktima yan. Ay ma'am, sir, si Nala, kukuli nangamunin mo to, marinta ka mo. Wow, amunin siya nga balayo, tapos hari upod kong tag-iya, pero amugin sit up yung tag-iya, hindi matunay. Tapos dito matubang ang sit-up niya. Na, mag-down payment ka mo isa kabulan, advance, amunitanan, mga 50,000. Imabayad man dahil ng rentor. Pagka move-in niya, o balik ka move-in, sayari din niya, bigaw lahat. Pag-abot sa rentor, ay wala gali ang tag-iya, kaya pinangita kay Nala. Ipalagyuan na sila gali ni Nala.
0: Nada na to ang down niya nga 50 mil.
1: Uwain na yawan sa pangita. Tapos makontak ganin nila, madamo naman sa mga istorya si Nala na, ay ma'am, ibalik ko lang ala yung 30 mil sa dasun ng 20. Kaya limong 20, galiya, paasa-asa na hindi na mabalik.
0: Sabi nga
1: style yan.
0: Okay. Madala kagid dali, Rodolfo, no? Madala kagid iya kay daw, expert sa amo ding mga bagay ning babae nga, no?
1: Expert siya nga do mapasay ka lang, ay ubayran ko gid after karong sapon ah ibalikat at ayon mga muna
0: ti ang sa una mo nga kwan sa iya nga invest sa iya anong style yang nadala ikaw Rodolfo
1: amo na sing nga kung mag-invest ka di kada delivery na sa kadlaw may 10,000 na ganan siya tapos may itong unta na eh tag 5,000, 10,000 ta. Naamo lang na ang aton nga, o Brown. Okay man, sa pag-delivery na mo na una, okay man sa ikaduwa, dito gid. Do 1 to 3, tama ng style mo. Nga do ipaganyat ka sa una, Pero galing mong main target ya sa ikaduwa, ikatatlo.

0: wala na.
1: Oo.
0: Tapos sige nga sukot. O sukto naman sa nga sukton. Eh, ano yung kabla ipalipayon, yung kabla nga mabayiran, yak ka mga sa hapon, pag-abot siyang sinanga deadline nga oras sa hapon, na 4, ang balon niya ka din, ay, na, ano, munimuto lang yung busaga na lang, be. Pag next day, busaga, wala mga hapon. Kita mo naglabot sa 7 months ng sukta na yakon, 7 gito bulan, wala gid niya mabayiran.
1: Di ba, gito, wala, wala gito mabalik, ang una, ang imo, yung una, ito ba lang, mga na, pilato, 90, pilato?
0: Ang una is 85,000.
1: So, wala gid ka, wala ka gid sa may nakuha to sa 85,000 mo sa iya?
0: Wala, wala gid kay hindi wow. Cash ang ibayad sa akin, kundi dapat i-send mo sa GCash mo.
1: Oo.
0: Te kundi 85,000, subong naglabot na sa 120,000 dala wow. Interest sa J-Lo na, sa GCash. Subong ang J-Lo, kung ka pamate, sige sukot la sa akin, nga siling ko ganyan pa ngayon, kung abuligan, pag nila ko nga mismo ang GCash G-Loan, amo nga file kids ang kaso. Pag-idugang sa iya. Kaya tin, wala ko gabayad mo, kaya ang bayad ko, ara sa iya, dapat siya na mabayad siya na. Bro, ga, ang balsa ginabayaran niya, pero siling ko din ang resibo. Wala mo siya sang ipakita ang resibo. Tapos nga, nagdako na niyang G-Loan, 120,000 plus na. Hining, wala yung ginabayaran. Kagang sa bugas naman, missing ko, wala kita sa bayad.
1: Diyos.
0: Gin, kuhan niya kami mo. Gin, promisahan nga, every month, 5 mil ko lang ibayad niya. Pero why yaman gintupad? Hasta nga, naglabot na sa 7 months to 8 months na, missing ko, wala kita sa mga ibayad. Salamat na sa kay, wala namon siya gin, atagan sang interest nga, sa sina nga amount na 98,550, pwede na ganyan ma-round off sa 100,000 ang ginaging kuha. Wala, wala sa ginpa-interesan. Pero mo ka tropang TV. Ang nag-style naman sa bugas. Ang tupad na ni sa nga kong bayaw nga ni gusto bugas, ginambalan niya ko nga manina, iya kilala, iya amuno ginagrantor niya. Abi mo, ginkantuan ko ligad, hindi man sa kilala. Ginagamit niya ang ngalan sa tao para makonvince ang iya matuntuhan.
1: Diba pa, tiyag hindi gali, no? Mga pilang edad yung sinay Rodolfo man?
0: Sa edad, wala ko siyang exactly.
1: Banta mo, mga pila? Mga pila?
0: Maragol sa 40 eh. Mga 40 taon siya. Makita man natin sa itsura. Pero sa ano, pakagduan natin sa reporter natin para ma-interview siya. Kaga makita sa personal. At pagkita ko siya na preso, detain siya. So, gahulat na lang siya sa Lunes. Eh, kuha na siya mo ng office hour good ang Lunes. Kasi subong naka Sabado Domingo, wala. Hindi ma-process ang iyang piyansa. Kung bati ko sa pulis na si ang ating investigator to si Arellano, nagambal siya nga sa Lunes ang processing sa iyang piyansa amounting 18,000. Sa ginistorya ko sa, sinin ko sino na ma shoulder sa 18,000 mo. Yung si mama ko.
1: Mga bagay ini nga dapat tunan nga kun may ara da nga mag-offer sa inyo nga da daw nami pa lang kun ba ang istorya nga da madala kagid halong ka maanay kun sa inyo gid anay kay kadamo sa bungan ng scammer no.
0: Oo, ang scammer apos na nga daan nga ubrahon ni. Convince mo lang ang tao nga target kagi pasaasahon mo ng payment. Actually, sa previous, may kaso naman sa iban, naging nanoya. Ang ini naman nga kaso, sobra sa 300,000 naging kuwa ya. Amo naging failan, bisa kaging gustusan, ginsa ya. Na failan sa kaso. Ang ako ni, naging fail sa iya, medyo kwanta lang siya, ga-start pa lang, kaya tiwala ko lang, takwarta. Kaya daw hindi kita bla ka tagto sa pao. Kaya tako ang amount, siling sa ako. Pero mag-consulta pag wala isa sa pautong konsideran nila kaya hindi naman hindi man to yung cash gidya mo bali utang to yung nangingin avail at gin si OD to ya ang amount na 90,000 sa bugas so makakash ka to ya pag madel mo to ang sinako nga bugas ka makabayad ng gindilan mo
1: okay.
0: So hindi sa plain nga cash so tani konsideran sa pau na i-accept nila ang ining kaso kontra kay Fabian Gonzalez imagine.
1: Okay, sige, sige.
0: Actually, katulad ng PB, ang PB, yan ay nga nagtukayo ka mo, kaya ka mo, ang yap galing apelido niya, ang dati yan ko nung naging pakaslan nga Canadian. Nga yan, naging pakaslan. Kaya daw married sa isa ka pa rin dito sa Gua. Pero daw nagbulagay sila nga hindi pa man la formal na nag-appear pag Japon nga married sa Nadalaya.
1: Okay, sige. Sige, Adolfo, salamat kita.
0: Salamat din kita, Tom PB. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Rodolfo De Lapos Jr., XFN News.
1: Okay, madamang salamat mga kabinan kay Rodolfo De Lapos. Tiyan mo na yung mga style sense scammer, no? Pasaligon ka mo, nga siya ti, makuha kita, manigusyo kita. Tapos, hindi niya, kung maginansya siya, ito nga, unta. Tapos, ang kwarta nga, hulamon ko na si Muda para madugangan ta kapital naton ay sus. Tapos kon may kilala kapag ito ng mga iban pagigarigosyante, gamito niya ng ngalan mo. Ang balan mo, kilalahin kami ito ni Kwan eh. Muni-muni, nagambal siya nga pwede ako makakuha di isang amuning item. Tapos may balik ko lang pagka kung maubos ng kung abid daw alsada style bla. Tiyan mo ning mga style mga kabinan sa mga scammer. Tiyan ako nako rin ako agawa sa atong kapatrollers. So. Ahay. Tiluwas rin mga kabinan may ara pagid nga na-scam siya. Kabinan ko nga ang nag-file ng kaso kag gin daglagan sa warrant of arrest mga kabinan sa nga korte ining nabitan nga scammer.
2: Exciting Pilipinas!
1: Ang oras din makabalik mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:04 na. Pagbalik natin makabalik dugang sining mga balita. Dirigyapon sa Exciting Pilipinas. Good morning kay Randy Ran Santisas. Listening na. Dira kay Jerry Boy Adorno Climino sa Honeyway. Good morning. Emily Altiliero. Good morning sa imo. Pagbalik natin mga kabinan, dugang sa mga balita at dirigyapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Ilabadayin mga kabinan, ini ang problema natin subong no? Sa ESF. Gapik to mga kabinan sa mga baboy diri sa aton sa probinsya sa Iloilo, partikular sa Barutak Viho. Kagaangan tiki, nagpangundal na subong sa mga tinio, no? Nagmando na si Governor Paulo Javier sa pagpatigayan mga kabinan sa border control. Agod mapunggan ang pagsulod makabanan sa mga baboy, mga kwamada, mga by pork products, kagasuman mga live pig. Agod nga hindi mapiktuhan makabanan ang antike, kay antike subong wala pa sa recorded nga ESF as of this broadcast time. Ang oras sa 5:05 na mga katropa.
3: XFM.
4: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Angorasa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:08 na mga kabayan, mga katropa. Good morning kay Ma'am Hermiti, dira sa Hong Kong. Good morning. Kagayo man kay Tristan White Gulay mayong aga. Dire kita makabada bisa pag pasiplat sining tabo dito sa Canada. Kaya ko dito sa Canada, nagpadurong makabanaan sa Canada, si President Ferdinand Marcos Jr. Ginupo niya to ang isa sa mga entourage niya, no? Si Attorney Claire Castro, ang spokesperson sa Malacanang. Si Sam Tagarikod, makabanaan sa ESDRL ko, no? Si Attorney Claire Castro, ginpanapitan ini sa mga grupo sa nag-arali dito sa Canada. Kag-isa dito nga nagpanapit, I think, ang ESDRL intonation daw, Ilunggo, eh. Nga naging kabig makabinan ni Attorney Claire Castro, nga ginharas siya kuno sa mga Pilipino, nga nag-arali dito mga katropa sa Canada. Matian tabla ang natabo dito sa Vancouver, Canada, sang hindi makabinan naging konfrontar sa mga rallyesta si Attorney Claire Castro.
1: Paluoy ang mga Pilipino!
2: Shame on you, Claire, anti-Claire.
1: Ninyo ang kwarto sa platform.
2: Shame on you, anti-Claire, anti-Claire.
1: Please, what a cry baby. What a cry baby. Please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now.
2: Kapal ng mukha!
3: You can film them all you want.
1: No, we are not violent.
4: She's a liar! Inungaling! Inungaling!
5: Sinungaling!
4: Inungaling! Pangit! Pangit!
5: She's enabling the massive corruption in the Philippines.
4: She pocketed billions of pesos!
5: Yes!
4: Yeah.
5: Yes!
4: Maletaga! You're one of the maletaga! Yeah.
0: Tumunin kinasigitan makabalan sa mga nag-arali dito sa Vancouver, Canada. Sa atubang makabalan ni Attorney Claire Castro. Di ba mga nagpangayo sa bulig makabalan sa mga Canadian police. Diba siya makita mo dang statement pala kanto pang Alex ni Attorney Claire Castro pala? Kaya biyara siya makabalan ng papatag dira. Nagpatawag siya gilayon sa press conference dito sa Canada. Kaya may mga Marikanyang press court mo. Nga nag-upod mga kabanan ng mga tropa. May aras sila nga kuhan mo nga video. Hindi ko alam kung saan silang grupo. Pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign, malita, magnanakaw at sinabihan ako na pangit at sinungaling. So noong sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. Ngambal ni Undersecretary Claire Castro, mga kabayanan, ang Palace Press Officer o kung ang spokesperson na sang Malacanang, mga kabayanan. Sili niya, ginambalan ako sili niya sa mga garaling, pangit daw ako. Niya feeling ko silang sinungaling. Ang isa sa managambal na nga lalaki ito, ang tono sa iyang pangambal daw, kwan eh, daw Ilunggo. Sinya silang kung ako naradang video ni Attorney Claire Castro. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:12 na. Dirigya po sa ating pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Ining controversial makabinan nga informasyon dira sa Mulo Police Station. Nga ginpahayag makabinan nga ginapangita kuno mga katropa. Sining taga-IMIG. Ang isa kuno ka wanted person nga dira mga katropa kuno nga negatiner O kung basi may nagtago, said ako may ginagamit man sang pila ka mga personal din ang makabanan sang Molo Police Station, ining isa kuno ka dismiss police nga dira sa Molo Police Station. Amo to kon nga ang again raid ini isang IMIG, PNP IMIG. Kay may mga informasyon sila mga kabanan nga dira kuno inagatiner sa Molo Police Station. Ti sang nang ligad gadlaw mga kabanan, ining tawo nga kuno inang drug nagatiner sa Molo Police Station, may kaso nga murder nga ex-police nag-surrender ini sa Campo Delgado. Mga 12 sang kagahon kahapon o kung sinigid lamang nga adlaw nag-surrender kay Police Brigadier General Randolph Suanio. Ining ginapasunay mga kabanan nga dismiss nga police nga mo target sang PNP IMEG. Ining PNP Integrity Monitoring and Enforcement PNP IMEG nga ilang nga ginraid ang Molo Police Station upon ang taga SWAT kay dito kuno nagapanago ini akon gina dito kuno gatiner. Ini ang isa ka ex PNP personnel nga may kaso nga murder. Tinag surrender ini makabanan kay Police Brigadier General Randolph Tuanio. Ining ginpa sunay makabanan ko ining isa ka police nga dismiss kag may kaso nga murder makabanan. Ang police ginkilala ini kay Jerry Villanueva nga may kaso nga murder. Ano na yaman? Tuod ne? Kasi kung si Police Brigadier General Tuanio pa siya ti ang operasyon sila sang PNP ay made legitimate ato. Subot naman naman kaba nang gina-confirm sa ang Campo Delgado nga dira nagatiner ining isa ka police mga kabanan nga dismiss nga may kaso nga murder. Kasi legitimate kuno iya ang operasyon mga kabanan sa IMIG mo. Pero sa Campo Delgado mga kabanan, ti ano na yaman? Tidak pa siguro nga mag-explicar siya dira ang official sa Molo Police Station mga muna. Kag isa pa daw, masamay ko rin makitaan sa ginaara ko rin na-picturean ni ko rin nga may cookies. Ah, may kwamala, may drug by bus operation ang Molo. Tood ni Police Captain Inot. Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 5:16 na makabalan mga katropa. Dirigyapon sa atong pungalagad sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Sa managatransport sang pork by products, mga karne, mga canned goods, nga baboy, ang antike subong may ginapatigayan makabalan nga border control. Pagkatapos nga may reported nga infeksyon sang ESF diri sa Iloilo, particular mga kabanan sa Barotac, Viho. Teka, tiki subong wala pa yasang reported nga ESF mga katropa. Sang ligad nga adlaw, nagpatawag sa isa ka joint committee hearing ang Committee on Agriculture kag ang Committee on Investment, First and Investment. Agad di baloon kung kamusta ang sitwasyon subong sa mga hog growers sa probinsya sang Iloilo. Inabitan nga hearing mga kabinan gin pangunahan ni board member Rolito Kahilig kag darak man si board member Roland Ristora kag subong man si Vice Governor Lee Ann Diboke. Aring porsyon mga kabinan sang committee hearing sa naligad nga adlaw agud ibuloon kung ang ano ang sitwasyon subong sa mga hog raisers, hog growers sa probinsya sang Iloilo.
3: So that's number one. Number two, Mr. Chair, and before we after Jerome will be presenting the slide again, I will be seeking the response from the Department of Agriculture.
6: Yeah.
3: Because you are the you are malinted ka mo sa bantay, even the bantay presyo. And what are you doing? So both, of course, I'm not saying saying this against you, sir. But this because you are representing your agency. The point here, Mr. Chair, is ano na mo this provincia, walang dito si Babaw, agency nga dapat mo magtutok, walang ulam, and one thing, paano kita siya magsasasasun? So, that is my point, Mr. Chair. So, thank you very much.
6: Correct na, hindi ka dito ang provincia sa Rivilo, sa Nekos. Kaya hindi mo po sa doon eh. Hindi kita katigitan na rin sa inyo na. Within regional directors, within agency, nasakop din na dito. Punta din tayo ang pato namin ang importations. Kaya man nagaduging na nilala ng ESF sa atin. And affects the market, the industry of hog industry here in the province of Iloilo. So, it's a good point. No? Before you go further, I'll give the floor to Sir Jerome Magbanwa, our acting provincial agriculturist, to present to us by PowerPoint slides lang dira sa Elman. Tanawan nyo lang, kami kopyahan ako dira. Explain nyo lang.
7: So good morning everyone. As requested by our chairman of agriculture, I will be presenting the data gathered from different sources, and that will be our basis for the cost and return analysis for backyard production in our province. Next slide. So these are the key production assumptions. First, we have the initial weight. Usually, our piglets, maximum piglets, at the average weight we start with asagol is 10 kilograms. This is the standard initial weight ng atong local market. And average daily gain sa atong mga backyard is 550 grams per day, based na siya sa standard traditional backyard performance. And when we say fattening and feeding period, we have approximately mostly 120 days. And muna siyang usual, typical na itong turnaround sa commercials na baboy sa backyard. Then, weight gain, we have 66 kilograms from the initial weight na itong 15 kilograms. Ang formula is nice, average daily gain times fattening period. And the final market weight in Iloilo is 81 kilograms, and usually it is lower than the commercial standard na 9100 kilograms. Yes, ang commercial at ng mga local. Next slide, please. So, production cost includes piglets, one head, around 15 kilograms. Ang yan, total cost to book sa market natin, kung sa kaindig cost, 6,500 pesos or around 42.7% sa total na production cost. And ang ato ng feeds, we have three types, the starter, grower, and finisher. Sa starter feeds, we have the consume ato ng mga backyard raisers sa one bag, around 1,997 pesos or 30% the total cost. The grower feed naman yung damo na ginakonsume sa ato ng backyard, piglets or pigs. Two bags, total cost is 3,850 or 25% the total cost. And have finisher, one bag, 1,800. So sa feeds pa lang, 50% na ang ginagasto or ga-consume sa 50% sa total nato ng production cost. And we also have, syempre, we need to provide veterinary medicines and vaccines or supplements, dewormer, etc. around 550 pesos. And maintenance, electricity, and cleaning. So wala kami ganito include ng labor sa ato ng mga backyard raisers.
0: Okay, portion ay makabilan sa committee hearing. Naging patawag sa Committee on Agriculture sa pamuno ng kabinet ni Board Member Rolito Cahilig, kag member din mga tropa si Board Member Rolando Distora. Ito ang isa sa mga bagay nga ginaistoryahan kung paano abi malikawan ining hindi ma-infect ang kadamaan ng baboy din sa atoriya sa Iloilo. Kasi ang Iloilo, gali iya makabayanan, ang Iloilo province, wala pa gali iya ma-clear o kung ang contamination sa ESF, wala pa totally ma-eliminate. Suno ini makabalan kay Dr. Daryl Tabuana. Gin palapad lang ang mga lugar nga clear na sa ESF pero wala pa totally ma-eliminate ang ESF diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. So ang isa sa mga ginapangabay magkabalan, isa sa mga ginapanawagan sang provincial veterinary office amo ang pagpatigayon magkabalan sang biosecurity. Bota ba nun sini nga antes ka mo magkadto sa inyong mga tangkal, magkadto sa baboy ninyo, dapat panginaw ka mo na da, may footbath ka mo da, nga napaka ninyo, kag ang baboy ninyo, hindi nyo papakanon sang mga damog. Kaya kung kaysa, basi may ginakabala, may mga ginabutang dira nga mga kabala, mga damog da nga baboy. Bila kagti ang baboy nga gin-serve. May kabala, may contamination sang ESF. Ati, delikado madasig maglapta mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:24 na sa atong mga kauturan, sa atong mga kabayanan na mag-inom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Para malikaw man nato ng high blood, kag pila pa gyud makabalan ka mga balatian, mag-inom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Alas 5:24 mga kabayanan, it's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitay ni 30 minutos antes malabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isa kapsula. Sigurado nga mas manami mabako ninyong relasyon kay Mrs. Ha? Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby naman kabinan sa masunod yung programa. Ang The Secret of Health. Kag mabalik kita karon mga kabinan, mga katropa. Sa Express Balita Weekend Edition. Good morning kay Tristan White Gula, Hermiti, Randy Ransantisas. Good morning kay Rodolfo Junior Nasin Dilapos, Cagnante Chanova. Good morning kag Suman kay Emily Altiliero. Good morning para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
8: XFM
9: mga katropa, exciting dito!

0: tropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
5: Katropa mo!
3: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
4: Okay. So mga kababayan po at na gusto po makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga vitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan. Ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch. Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas, Palawan. Sa Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So putahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanongan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin Doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano. Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na diyan Doc, ito pong heart problem ano. At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano. Ang problema is heart problem mga kaibigan ano. So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba Doc nabubuo itong ganitong karamdaman Doc?
5: So ang heart problem kasama na yung heart failure, mm-hmm. isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo, mm-hmm. no. Actually sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano.
4: Mm-hmm.
5: Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
4: Mm-hmm.
5: At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
4: Mm-hmm.
5: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin.
4: Mm-hmm.
5: Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kukunting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagba-blood pressure ka,
4: mm-hmm.
5: yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, mm-hmm. 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, magfeel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
4: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
5: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yon. At o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso. Mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Mm-hmm. Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot, okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys, okay? Pwede rin diabetes, or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so, ito ang nagko-cause ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
4: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano? And rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin nyo, yung mga nakokoma, diba? yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong i-monitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate, ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effects sa atin pong heart area, ano? So ano po ba, Doc, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
5: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
4: Mm-hmm.
5: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
4: Mm-hmm.
5: So, pag nahihirapan kayo huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ano, na pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
4: Mm-hmm.
5: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
4: Mm-hmm.
5: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
4: Mm-hmm. Nako ha. Sa mga kababayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo. Sa
5: kasi
4: mga,
5: traitor po na sakit.
4: Oo, malapit na pinaka mga paggamutan sa inyong pong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? So yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
5: Uh-huh.
4: Akala mo, lusog-lusog mo, akala mo, lakas-lakas mo.
5: Oh.
4: Bigla ka nalang matutumba.
5: Meron nga tayo nababalitan ako, meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
4: Bata
5: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib.
4: Mm.
5: Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
4: Mm-hmm.
5: Ha? Kasi
4: walang minsan, pinipiling edad
5: wala,
4: to, Doc.
5: Wala, wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
4: Mm-hmm.
5: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
4: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, ano, ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka mayroon pong ganitong karamdaman?
5: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
4: Mm-hmm.
5: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pamlinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
4: Mm-hmm. So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok.
5: Mm-hmm.
4: Napakaganda pala niyan para sa heart area.
5: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging.
4: Mm-hmm.
5: Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
4: Yun, ha?
5: Good for the heart.
4: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, no? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc,

0: yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
2: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa bilat na malapit butika sa inyong lugar.
1: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin niyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus, ano. Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan, ano, yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-aray sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano, to cure the disease.
6: Yes,
0: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot, gamot yan sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
6: Kasi ako, mas gusto ko yung ano, nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
0: Yes.
6: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Ay wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
0: Tama,
6: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sekreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
0: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganoon talaga yung concept ng ating pong mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. Tinitiis-tiis pa. kaya sa mga kababayan po natin, ha, baguhin natin yung ating

0: thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan, lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na. Oo. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
1: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
0: Yung sakit, no.
1: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
0: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
1: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala ang kapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat, ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: X-F-M.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 6-7 na mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Good morning sa atin mga katuran, sa atin mga kabayanan. Welcome na sa Express sa Balita Weekend Edition. Sa gihapon yung katropa ko, si katropang Phoebe Boards. Tibor Morales of Nangkita ni katropang Alex Saspa. Mga balita mga kabayanan sa palibot sa pungsod Pilipinas. Lagi pa na mga balita sa isa kasimanang na tipon. Atong sining nga mga planan yung mga patrol reporters. Dirigid lamang sa Express sa Balita Weekend Edition. Yari kita mga kabayanan sa Hulyo 5 nga edisyon sa atin nga programa. Una kita mga katropa sa mga balita na gikaniya sa Iloilo City Hall. 42,000 ka household nakabaton sang bigay bigas sama sa program sa sudad sang Iloilo. Anom ka okon anom ka barangay sa La Paz unang nakabaton sang tiga na pulo ka kilo sang bugas sa lonseng sang bigay bigas sama sa program. Reward money gikan sa Iloilo City Government gitun over ni Mayor Raisa Trinias sa confidential informant matapos na dakpan si Jerry Lima nga suspect sa pagpatay sa senior citizen sa Lidisco Village sa La Paz. Gimaras temporaryo nga dumilian ang pagpasunod sang baboy kag mga pork byproducts gikan sa ESF infected areas. DepEd nakarecord sang 966 kabullying cases, 95% sang kaso na resolbar sunod sa Department of Education. National Disaster Resilience Month nagsugod na publiko ginaagda nga magpakigbahin sa aktibidad. Wow, na ito na yung detalye sa mga balita gikan niya kay katropang Jansen Crisostomo.
2: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, Hunyo 28. Nabato na sang Iloilo City Government ang 72 million pesos nga funding nga gin-download sang National Government para sa Rice Assistance Program sa syudad. Ang mga programang nagsugod sang Hunyo 29, kag makabaton diri ang 42,000 ka mga households. Sa idalom sang mga programa, ang tag sa kabenepisyaryo makabaton sang tignapulo ka kilos sang bugas sa tatlo ka separado nga tranches. Pakigbahin ni Iloilo City Mayor Raisa Trinias nga ang lokasyon nga ginhatag sa tag sa local government ang base sa populasyon agud nga mahatagan ang mga nagakinahanglan nga numero sa mga benepisyaryo. Ang tag sa kabarangay sa syudad ang nag-identify sa benepisyaryo kag ang selection kag validation ang ginhimo sang City Social Welfare Development Office ukon CSWDO in accordance man sa guidelines sang programa. Ang bigay bigas sa masa rice program ang parte sang padayon nga pagpadikasog sang gobyerno sa paghatag sang food assistance kag pag-alleviate sang economic challenges nga ginaatu bang sa mga vulnerable sectors. Samtang Hunyo 29, nakabaton sang tignapulo ka kilos ang bugas ang mga benepisyaryo sang bigay bigas sa masa program sang National Government ang anom ka mga barangay sa distrito sa La Paz. Sa ginhiwat nga launching sang programa, una nga nakabaton ang mga benepisyaryo nga nagikan sa Barangay Gustilo, Aguinaldo, Lopez Haina Norte kag Sur, MacArthur kag Divinegracia. Ginpangunahan sang Iloilo City Government ang distribusyon kag ang City Social Welfare and Development Office naman ang naghimo sang assessment kag nag-validate sa mga benepisyaryo. Mayara sang 41,958 ka mga benepisyaryo nga ginabug-usan sang urban poor, solo parents, transport groups, indigenous peoples kag internally displaced person base sa guidelines sang National Government. Ang pag-distribute ang ipaagi sa tatlo ka mga tranches nga nagsugod sang Hunyo kag liwat nga patigayonon sa Agosto kag Oktubre. Sa Iloilo City, 72 million pesos ang gin-download nga pondo sang gobyerno pinaagi sa Local Government Support Fund.
3: Download niya ini sa mga syudad kag probinsya para mabuligan ang aton nga mga pumuluyo. Siguro sa Region 6, kita ang isa sa pinakauna nga nagsugod sa rice distribution program naton. Gintingwaan gid naton nga mapa-early gid naton mahatag ang bugas para may ara na kita gilayon mabulig para sa aton mga pungluyo diri sa syudad sa Iloilo. For this year, we will be giving out 3 tranches. Subong anong adlaw? June 29. Next, August 29. next October 29.
2: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Samtang Hunyo 30, gin-turnover na ni Mayor Raisa Trañas ang reward money sa informant kaya naghatag sa lokasyon ni Jerry Lima kag nagresulta sa iya pagka-aresto sa Oton Plaza. 50,000 pesos ang gintanyag nga reward money sa Iloilo City Government. Samtang 500,000 pesos naman ang nagikan sa pamilya ni Virginia Haseldo nga ginpatay sa Ledesco Village, La Paz. Isa ini sa mga lihok sa gobyerno sa syudad. Agon mapadasig ang pagdakop kay Lima matapos sa masobra isa kabulan niya pagpangita sa iya. Matandaan niya kadungan sang pagkadakop kay Lima, nakuha man sa iya bag ang kalibre 38 nga revolver kag granada. Yara na sa subong sa kusodiya sang kompolisan ang suspek kay natala na pasakaan sa nagakaigo nga kaso.
4: Personal nga gin-turn over sang aton ni alcalde Mayor Raisa Trañas ang cash reward sa sining individual nga nagabulig sa aton nga mga authority, especially sa Iloilo City Police Office Intelligence Unit, para nga maila kag malocate kag maaresto no ang ining suspect nga nagpatay sa sining senior citizen sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz. Dako ini nga development para nga mahatag man naton ang hustisya sa biktima kag sa pamilya nga nabilin, especially sa yasini nga mga kabataan. Sining ganin ni Mayor from the very beginning ang iyang full confidence sa aton sining nga mga law enforcement agencies, especially sa Iloilo City Police Office ara gid.
2: Nawatian ang kabayan sa pagpahayag ni Ms. Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Samtang sa iban pa nga mga balita lokal, Hunyo 28, temporaryo nga dumilian sa Guimaras Provincial Government ang pagpasulod sa mga hogs, swine, pork products kag byproducts nagikan sa mga lugar nga categorized bilang red zones o kung infected zones kung may confirmed cases sa African Swine Fever o kung ASF. Sa idalong sa Executive Order No. 60 Series of 2026 ni Governor Maria Lucille Nava, ginamanduan diri ang nagkalainlain niya mga law enforcement agencies, Provincial Office for Agriculture Services, Provincial Veterinary Services Office, yagtanan niya mga municipal mayors nga magpatuman sa mas hugot nga border control, mandatory disinfection sa tanan niya hogs, swine, kag transport vehicles, enforcement sa veterinary quarantine, food safety measures, kag pagkandak sang regular o kung random checkpoints. Samtang base man sa gin-issue nga EO na classify bilang yellow zone o kung high risk area ang banwa sang Nueva Valencia sa Guimaras. Samtang ang iban pa nga mga banwa ang nagapabilin sa pink zone o kung ASF free municipalities. Isa ang Guimaras sa mga probinsya nga nagpatuman sang temporary bans sa pagsulod sang live hogs kag pork products nagikan sa Capiz, Iloilo kag Negros Island region. Naibuloan nga nagpatuman man sang temporary ban ang Cebu, Negros Oriental, kag Capiz. Samtang Hunyo 30, naka-record ang Department of Education o DepEd Region 6 sang 966 ka mga reported cases sang bullying sa mga eskwelahan sa Western Visayas alin sa school year 2025 to 2026. Sunog kay Education Support Services Division Chief Dr. Leonarico Baredo, 95% sini ang natigayon na nga marisulbar. Pinaagi man sa nagkalainlain yung mga intervention sang DepEd, lakip ang pagpatawag sa mga ginikanan, paghatag sang counseling, kagpagbulig sang Learners' Rights Protection o kung LRP officers. Ginpahayag man ni Baredo nga physical bullying ang nagapanguna nga klase sang bullying nga ginreport, lakip nang pagpanumbag, pagtiklodanay kag iban pa nga porma sang pagpanakit. Ginasundan naman ini sang cyberbullying bangod sa paday nga pagdamo sa mga estudyante nga naga-access sa social media. Ginpaathag ini ni Baredo sa press conference sang EduAksyon, aksyon na solusyon para sa edukasyon nga ginpadigayon sang Hunyo 30 sa pagpanguna ni DepEd Region 6 Regional Director Cristito A. Eco kag OIC Assistant Regional Director Dr. Miguel Mac Aposin. Sa ulihi, nagpangabay si DepEd 6 Regional Director Eco sang dugang nga kooperasyon halin sa mga ginikanan, mga maestro kag mga estudyante kag sa bug-os nga komunidad agon magbinuligay sa paguntat sang bullying kag sa pagpasiguro sang luwas nga palibot sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan.
5: So we have here now the consolidated division reports on bullying incident in school last school year. So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents in schools. So we have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved cases. So in other words, sa school level pa lang naton, na-address na ini ang aton nga bullying, nga mga incidents, ang aton nga mga problems of bullying, because our schools have their own bullying incidents mechanism. So, for Region 6, for example, every time na mag-report ang aton ng mga division offices on incidents on bullying, we require them to submit the incident report and also the intervention plan. And we endorse that to the central office. At the same time, ang aton ng central office ni Ara, ita nga, Learner Rights and Protection Division. So, una office lang siya, but now it is converted to a separate division yet, no, under the Bureau of Learning Support Services.
2: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Leonarico Baredo, ang Education Support Services Division Chief sa Department of Education Region 6. Samtang Hulyo 1, formal na nga nagsugod ang pagsaulog sa National Disaster Resilience Month nga may tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Kabayan sini ang pagpalig-on sa kahandaan sa komunidad batok sa nagkalainlaing nga kalamidad kag emerhensya pinaagi sa inisyatibo sa Iloilo City Government, Local Disaster Risk Reduction and Management Office kag Office of Civil Defense Regional Office 6. Sino kay Attorney Melissa Banyas, OIC Chief sang Disaster Risk Reduction and Management Division sang Office of the Civil Defense Region 6. Isa sa pinaka-highlights ang selebrasyon ang Kabalaka Expo nga patigayunon sa Hulyo 15 to 17 kag ang Rescue Olympics kung sa din ipakita ang abilidad kag kahandaan sa mga rescuers sa pagresponde sa nagkalainlaing mga emerhensya. Lakip man sa mga aktibidad ang launching sang DRR Alphabet, isa ka advocacy project nga kabayan sang Climate and Disaster Resilience Program, agud mas mapahapos nila mahabaluan ang mga posible nga peligro sa palibot. Sang Hulyo 2 naman, ginhiwat ang Resilience Storybook Reading nga ginpanginahan ni Iloilo City Mayor Ray Satranyas nga nagatuyo nga tudloan ng mga kabataan sang importante nga leksyon may kangtanan sa climate change kag disaster preparedness. Sa muman nga adlaw, ginhiwat ang private forum para sa mga senior citizens. Hunyo 3 naman, sang ginpatigayon ang basic first aid training nga naghatag naman sang nagakaigo nga ihibalo kag practical nga abilidad sa publiko kung paano magbulig sa mga biktima antes pa makaabot ang mga emergency responders. Dugang pa ni Attorney Banyas, padayon nga ginahatagan sang importansya ang pagpatigayon sa mga disaster drills agud maging kabahin na sang kabuhi sang kada pumuluyo ang pagpanghanda sa kalamidad. Ginemphasize man sini nga hindi sila maguntat sa pagpalapnag sa mga ihibalo may kaangtanan si disaster preparedness, tubtob nga seryosohon kag himuon nga kultura sang publiko ang pag-aplikar sa mga natun-an sa tiun sang emerhensya.
6: And this year is unique in such a way that we have actually engaged our local game officers. So we have a lot of activities lined up for the entire region. So we have the Kabalaka Expo 2026. We have the Rescue Olympics, the Regional Rescue Olympics. We are actually the pilot region for the National Dream Council. So we have a lot of guests. One of those is the Undersecretary Administrator Yosef Harold N. Cabrera, who will grace the Rescue Olympics 2026, which will be held in Antique. And others, such as we have a tree planting, which will kick off the activity on July 2 in Maasin, of course with other RDC members and other local council members. And the rest of the week, we have also the poster making contest, we also have our mobile photography contest, and a lot more. And also with Iloilo City Partnership, we have this a nature project, and that is the Kabalaka Expo, which will be elaborated later on by the Iloilo City.
2: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Attorney Melissa Banyas, OIC Chief sang Disaster Risk Reduction and Management Division sang Office of Civil Defense Region 6. Ang ining mga balita ang idadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Jansen Crisostomo. Dugang nga balita ang magkamanan. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Sa guna ang panlawigan, gineklarar ang pabiyang ice cream capital sa probinsya sa Iloilo. Joint Committee Hearing sa Committee on Agriculture, Committee on Economic Affairs and Investment. Ginhiwat na gunibaloon ang sitwasyon sa hog resource sa tunga sa pamahog sa ESF. Paghiwat sa Family Week Celebration, gimpropose ni Board Member Mark Palabrica. Kagbalita nagikan iya sa Iloilo Police Provincial Office. Noy Vicento 56 ka mga Lost Farms girepresentar sa Campo Delgado. Yaring mga balita.
7: Hunyo 30, nagpatawag sa Joint Committee Hearing ang Committee on Agriculture na ginapamunuan ni Board Member Rolito Kahilig kag Committee on Economic Affairs and Investment Chairman Board Member Jason Gonzalez. Ang committee hearing may kaantanan na sa privilege speech ni Board Member Rolito Kahilig na protecting hog research. Nagtambong sa hearing si Vice Governor Lee Andibuque kag Board Member Lulando Distora. Sa among committee hearing, natalakay ang ginahimo nga depensa sang Iloilo kontra ASF o kon African Swine Fever. Ginimbitar sa hearing ang provincial kag municipal agriculturista provincial veterinarian Dr. Daryl Tabuada kag representative sa Department of Agriculture Bureau of Animal Industry kag National Meat Inspection Service.
8: Dr. Daryl called me up. There's a chance na may spillage from Negros Occidental either the shoreline sa Iloilo or sa Guimaras. That's why we called the attention also of the provincial vet office in Guimaras. We have an emergency meeting. So, what an outcome, Mr. Chair, na all incoming sa Guimaras, no? Adapt to the executive order. But from Guimaras, going to Iloilo, continue.
9: How about kita sa say, attorney? Please state your name, attorney.
10: Attorney Lorenzo de la Serna po from the Bureau of Customs Court of Iloilo sa Law Division po, representing Clinton Nolin sa Tumatio.
9: Yes, sir.
7: Hunyo 30, sanggunian panlawig ang sang Iloilo, gindeklarar nga Sorbetes Capital ang pabiya. Ginaprobahan sang sanggunian panlawig ang sang Iloilo ang ordinansa nga nagadeklarar nga ang pabiya Sorbetes Capital sa probinsya sang Iloilo. Base sa ordinansa, ang paghiwat sang ice cream festival sa pabiya kada Mayo 2 kag sa barangay Anilaw depende sa barangay kung anong bulan hiwaton. Ang ordinansa ang gin-author ni Philippine Councilors League President ex officio member GP Piniol sang pabiya. Antes ang pag-approve sang ordinansa, nag-privilege speech si Piniol sa iyang privilege speech. Ginkilala siya ni Emma Naghimo sa ice cream sa Barangay Anilaw, Pabia.
11: So, I move that we pass Provincial Ordinance number 356, Provincial Ordinance number 2026-356, an ordinance officially declaring the Municipality of Pabia as the Sorbete Capital of Iloilo, celebrating its historical contribution to the local dairy industry and providing for its product development, promotion, and preservation.
12: So moved.
11: Authored by this representation,
7: Julio Dosa. Nagpatawag sa committee hearing ang Committee on Women and Family Affairs na ginapamunuan ni Vice Governor Lee Ann Dibuque. Ang hearing may kangtanan sa proposed ordinance ni Board Member Mark Palablica nga paghiwat sang Family Week Celebration sa probinsya sang Iloilo kada September. Sa paghiwat sang committee hearing, ginapanawagan ni Vice Governor Lee Ann Dibuque ang pamilya sa probinsya sa Iloilo nga hindi pakalipatan ang pagbanding sa pamilya kag magtingob sa pagkaon. Agod maistoryahan ang mga problema ilabi na sa mga kabataan.
13: Hindi ta ginapaton pagkalipatan ang aton nga pamilya. I know masapo kita sa aton mga obligasyon, sa aton nga mga responsibilidad, kag sa kapinuod subong sa pangabuhi, damo kita mga challenges, mas dapat gani kinahatagan ta sang tiol ang aton nga pamilya. Na we have time nga bisan makaobdanay lang kita sa dinner time, makaistoryahan na ilang kita. Or ma-improve lang kita sa aton ng mga communication strategies para maistoryahan ta kung anong mga problema. But you know what, isa nga man namin nga nagkuha sa committee hearing was that ang mga representatives ng aton ng mga parents, PTA, hambal na ako magpatawag ang ispilahan o magpatawag ang banwa nga para sa aming kabataan na nami ang participation because responsive. So, pato namin lamabatian ang insights nga hindi ni mabudlay i-implementar o makapangayo suporta sa pagpasa sa ordinansa nga di. Kaya makita mo all walks sa province of Iloilo.
7: Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office, gabresentar sa Iloilo Police Provincial Office sa Campo Delgado ang 952 ka mga pusil nga gin-surrender kag na-confiscar sa operasyon ang pisa sang 2019.
0: Ang oras sa IXFM Radio Patrol Iloilo Express Balita Weekend Edition. Alas 6:27, diri kita mga katropa sa mga balita ang nasyonal. Vice President Sara Duterte nagapating ang articles of impeachment batok sa iya ang void. Impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte posible maglawig sang pito ka bulan. Senado iga-review ang glaring gaps angot sa Juvenile Justice and Welfare Act. Lakip ang provision sini sa criminal liability. Iskwilahan sa Batangas, Tacabaton and Shooting Street. Klase gin suspend. Iglesia ni Cristo, sorpresa nga nagpatigayon sang rally sa trapiko apiktado. Lima ka miyembro sang Iglesia ni Cristo ginaresto bangod sa komosyon sa EDSA People Power Monument. Senador Rodante Marcolita nagapating planado ang pagpasaka sang kaso batok sa iya apat ka adlaw nga pagrally sa EDSA original nga plano sang Iglesia ni Cristo permit sang INC para sa ikatatlong adlaw sang rally sa White Plains Avenue. Ginbawi sang gobyerno sang Quezon City. Ginabanta sa Ismail ka mga individual nagtambong sa ikaduhang adlaw sang hublag protesta. Pinapagin ka mga balitang nasyonal at kung kaon na po kay Katropang Era Espinosa.
12: Unyo 28. Nagapati si Vice President Sara Duterte ng articles of impeachment sa iya ang void. Inibangod nga para sa Vice Presidente, iniyang tainted with manifest partiality and evident bad faith indicative of prejudgment. Kunibaluan nga nagpasa sang iya full response si Duterte sa Senate Impeachment Court angot sa articles of impeachment nga ginfile batok sa iya. Nakasad sa sabat nga mga speeches sa mga House members sa pagdeklarar nga mayara sang bastante nga boto sa pagpa-impeach sa iya sa piyak sang pending proceedings. Ang nag-demonstrate ng resulta sa ginaaligar findings ng probable cause ang foregone conclusion. Pagigbaton ni Duterte ng articles of impeachment ang product of unconstitutional usurpation of power. Yaman ginpahayag ng proceedings na ginpatigayin sa House panel ang procedural artifice sa pag-uba sa iya reputasyon sa general public. Kaya ang Senado lamang ang may mandato sa pag-try sa impeachment case. In question man sa Vice Presidente ang reklamo nga nag-cite sa akto nga nahimo sa gwa sa iya termino bilang Vice Presidente. Para sa bahin ni Duterte ang ebidensya sing House panel ang constitutionally infirm bangod kadam andiri ang nag-consist sang gikan sa Zabala and Cabrera complaints hagin pahayag gin produce kag nangin available nga may questionable convenience during sa course sang mini trial kagin presentar lamang matapos nga nagfile siya sang iya sabat. Samtang posible nga manggalawig sang pito ka bulan ng impeachment trial batok kay Duterte base sa proposed trial days sang prosecution kag defense panel sunok kay Defense Secretary Renato Bantog ini ang rason nga ila ini ginakabig bilang longest impeachment trial ever. Pag-ibay ni Bantog nga iniyang i-assessment base sa request ng prosecution nga 62 days samtang iya naman sa defense ang 30 kaadlaw. Iniya ang may kabugusan nga 92 trial days. Sa rin tatlo lamang kaadlaw sa trial ang patigayunon kada simana rason nga iniyang ginapananaw nga magadugay isang pito kabulan. Natalanan ang magasugo ng impeachment trial batok sa Vice Presidente sa Hulyo 6. Sa muman nga adlaw i-review sa Senate Panel on Social Justice, Welfare and Rural Development ang glaring gaps sa implementasyon sa Republic Act number 9344 ugon ng Juvenile Justice and Welfare Act in 2006 lakip ng provision sini sa criminal liability ini ang ginpakigbahin ni Committee Chair Senator Erwin Tulfo sa diin iya gina-question kung ang age threshold sa criminal liability ang sagihapon realistic ginatumod sa senadora nagluntad nga shooting incident sa Tacloban sa nagligad ng simana amuman ang sabing incident sa Negros Occidental kag Cavite magluwas sa edad sang criminal liability riyagman nga scrutinize ang scarcity sang functional nga bahay pag-asa facilities para sa CICLs kag children at risk, mga intervention programs kag parental accountability. Dugang ni Tulfo, nga makapila na niya kabeses ang gin-raise ang pagka-alarma na hanungod sa implementasyon sang layi, pungod sa practical sense, mayara sang glaring gaps sa implementasyon. Hunyo 29, ginpakilala na ang ikaduhang batch sang House Prosecution Panel para sa impeachment batok kay Vice President Duterte. Ang ikaduhang batch ang ginalakipan na ni Attorney Theodore T., Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay, Attorney May Divinagracia kag House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Samtang ginpakilala naman bilang dugang nga spokesperson kag impeachment advisor si Anay Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Samtang bukas na sa mga bisita ang Senado sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian. Paigbay ni Gatchalian nga ginlift na ang no visitation policy sa Senado pila kasimana matapos nga ginpaidalom sa heightened alert status. Sunod sa senador nga iya responsibilidad ang pagpabilin kag masigurado nga ang institusyon ang safe sa tanan. Sila nag-coordinate coordinate sa subong sa mga security agencies sa pagsigurado sa kaluwasan sa chamber, sa diin parte man sa measures among padayon nga inspeksyon sa entry points, presentasyon sa proper nga identification gag monitoring sa Senate premises. Samtang bukas man para sa publiko ang premises ng Senado sa mga Filipino nga luyag magsaksi sa impeachment trial batok sa BC Presidente, sunod kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. nga may mga pulungkuan nga iyalukar para sa publiko. Mahimo man nga mag-walk-in apang kinahanglan anay nga magpa-register sa visitors management sa Senado. Ang registration ang mahimo nga himuon online. Sa dugang nga balita, nakakabaton sa shooting threat ang Batangas City Integrated High School rason sa ila pagsuspend sa klase. Sa pahayag sa mga eskwelahan nga ang pagsuspende sa klase, ang precautionary measures sa pagsiguro sa safety kag security sa tanan nga mga estudyante manunudlo lakip na ang non-teaching personnel ginikanan kag iban pang mga miyembro sa eskwelahan. Hulyo 1, sorpresa nga nagpatigayon sa rally ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa El Sapipo Power Monument. Last 2 ang kaagahon sa umpisa ang mga ini nga nagtipon sa lugar kag ini ang ila ginatawag nga emergency rally. Sa kay Quezon City Public Order and Safety Department Head Elmo San Diego nga sila ang ginkibot sang linibo kadamong ang mga partisipante. Pagsaysay niya nga golpiyada ang natabo kag wala sila nakapreparar sa diin, ila ginkakibot ang mobilization sa People Power Monument. Samtang ginaresto sang kapulisan ang 5 ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo bangod sa pagbalawag sa bus sa ESA People Power Monument kag pagbato sa mga kapulisan ini ang kadungan sang rally nga ginpatigayon. Sa rally nagabot man si Senator Alan Peter Cayetano kag nagpabutyag sang iya suporta sa ginhiwat nga hublag protesta sang mga grupo. Rason sang pagpatigayon sang rally sang INC among pagpakita sang suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Matandaan nga si Marcoleta ang plano nga pasakaan sang kaso nga plunder. May kaangtanan sa campaign contributions nga nabaton sini nga nagabalor 75 million pesos apang wala na deklarar sa iya salen. Kay baluan nga ginquestion sang INC ang plano nga pagpasaka diri sang kaso kag ila ginpahayag nga ila ginasuportahan ang Senador Batok diri. Kasunod sini ginpaidalom sa full alert status ang National Capital Region Police Office, Police Regional Offices 3 kag 4A amuman ang iban pang units sang mga kapulisan. Samtang ginklaro sa Iglesia ni Cristo nga wala sila nagapamalabag sa kasong ipasaka batok kay Senator Rodante Marcoleta apang hindi nila mauyunan amo ang kun anuman nga manipulasyon diri para sa INC nga dakwa ang nangin papel ni Marcoleta sa investigasyon sa flood control project sa inipang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kina-question man sa INC kun nga ang mamalida nga nagbuyagyag sang mga anomaly nga gina-target. Kina-question man sa INC kun nga ang mamalida nga nagbuyagyag sang mga maanomalya ang gina-target sa baylo nga sa mga involved kontani sa korupsyon.
14: Tutoy kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiteng ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya.
12: Nabatian ang pahayag sang Iglesia ni Cristo. Sa piya ka bahin, ginpay ni Vice President Duterte nga ang rally sa EDSA. Nagapakita lang sang iya sentimiento halin pa sang 2024. Dugang pa sa opisyal nga iniya nagapakita lang sang poor governance sa ilalom sa administrasyon ni PBBM kagang kapaslawan sa pag-address sang matuod nga problema sang pungsod. Sa piya ka tubangon ang mga pagpanghangkat ginagamit pa sini nga armas sang justice system pinaagi sa pagpasaka sang kaso patok sa pila ka mga individual nga nagahambal sang matuod angon sa korupsyon kag pagpangabuso sa Malacañang pahayag pa ni Duterte. Sa piya ka bahin ginpahag ni Ombudsman Jesus Crispin Limulya nga pasakaan sang kaso nga plunder sa Senator Rodante Marcoleta may kaangtanan sa init sini pag-declare sa iya campaign donations nga nabaton nga nagabalor sa 75 million pesos. Magluwas kay Marcoleta magapangatubang man sang kaangay nga kaso sa ni former Congressman Mike Defensor kag mga negosyante nga sanay Joseph Varias Espiritu kag Aristo Tol Balayot Viray. Sunod kay Rimulya nga bisan pa ginpakigbayan ini ni Rimulya sa publiko ang iya nabaton nga kwarta wala ini nakita sa iya 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ukon sa iya Statement of Contributions and Expenditures para sa iya 2025 nga bid sa Senado.
15: Si Senator Marcoleta, definitely. Ano na, for the solution na, we're about to file it already.
16: This weekend kay Marcoleta.
15: Yeah. Because ang bayan ng kaso na, sa Sandigan.
17: Plunder, sir.
15: Ha? Plunder.
16: Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin.
15: Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan. Same forum.
12: Samtang nagapati naman si Senator Marcoleta nga planado ang pagpasaka sa kaso batok sa iya duha ka semana antes sa impeachment ni Vice President Duterte. Sunod sa senador nga mayara na sa mga demanda batok kay former House Speaker Martin Romualdez nga pending halinpas ng April 2026 kag may kaso man nga ginfile batok sa ni DPWH Chief Manuel Bunoan habang iniyang wala gindayon kag siya ang ginhimo nga state witness. Inisubong nga nagakatabo sa iya bangod wala na siya sang kaapin. Nagapanawagan ang senador sa publiko nga hindi magpasugot nga tikuon ang lahisan in promoter diri si Ombudsman Jesus Crispin Remulla dugang pa ni Marcoleta.
17: Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakadibdib pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness at siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganun ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan.
12: Nabatian si Senator Marcoleta. Julio 1, gina-expektar sa mga kapulisan nga mas madamo pag ginamagatambong sa ikaduhang adlaw sa rally sa EDSA People Power Monument. Inibangod nga silang mayara na sa permit. Sunod sa National Capital Region Police Office spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Kunay baluan nga naglabo sa 15,500 ang crowd estimate sa unang adlaw sa rally sa Hunyo 30 sa din. Iniang wala sa permit kag nasorpresa ang mga kapulisan. Marites ang in-grants ng Quezon City Government ang request sa Iglesia ni Cristo sa pag-rally. Sa ikaduhang adlaw, la 6 pa lang sang aga, yara na sa 5,000 ang estimated crowd base sa monitoring sang kapulisan. Samtang ginpahag ni Asilo nga matapos na makakuha sang permit sang grupo, sila ang nagpreparar gilayon sa mga kinahanglanon ni Muon ilabi na sa bahin sang trapiko. Sa piyak nga bahin, orihinal nga plano sa Iglesia ni Cristo nga maglawig sang apat kaadlaw ang ila pag-rally sa EDSA White Plains. Iniang ginpahigbahin sang Quezon City Department of Public Order and Safety apang isa lang kaadlaw ang ginhatag nga pahanugot o kon permit.
18: Request nila is valid 4 days, simula kahapon plus 3 days. I-relate na tayo kahapon kasi walang permit, tapos nag-rally sila. Inamin nga na natin sila at nag-uulitin niyan, hindi po pwede ko na obliga sila magsakit ng request for rally permit.

0: information na sasakyan nila, inilipat nila yan. Kaya ka nakita nyo na loob ng 8 sa ngayon. Edward, mapag-uusapan natin, alisin nila yung nakaparang na bus kanina.
1: Nabatian ang Quezon City Department of Public Order and Safety Officer. Samtang ginbawi sa Quezon City Department of Public Order and Safety ang Kirk Light ng Sanglayan.
0: Yung request nila is valid for days. Simula kahapon.
1: Sa ikanumang adlaw sa rally, ginabanta sa 6,000 ka mga individual ang nagtambong bilang pagpakita sa suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Sa dugang nga balita, nakahanda na ang Senado para sa formal na pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Sunod kay Senate President Sherwin Gachalian, lansyado na ang tanan kay nagapatigay na sila sa physical inspeksyon sa mga pasilidad sang Senado nga pagagamiton sa mga trial. Ginkumpirmar man ni Gachalian nga wala na sang patigayon nga pre-trial conference kag magadiretso na ang trial sa Hulyo 6. Hulyo 2, matapos na gin-revoke sa Quezon City ang permit sa Iglesia ni Cristo para sa ikatatlong adlaw sa pag-rally sa EDSA, ang pagprotesta ang ilagin padayon sa Liwasang Bonifacio, Manila. Ginpahayag sang INC Minister nga ang Liwasang Bonifacio ang wala nagakinahanglan sang permit sa pag-stage sang programa bangod ini ang gin-designate bilang Freedom Park. Samtang bangod sa mga rally gin-cancelar ni Manila Mayor Isko Moreno ang klase sa tanan nga level, private man o kon public. Sa rally, ginpahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nga siya ang nagapakigunong sa panawagan sang INC. Kunay baluan nga aga pa nagkadto sa Leviste sa Liwasang Bonifacio sa ikatatlong adlaw sang hublag protesta sa pagpakita sang ilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta nga pasakaan sang kaso nga plunder sang Office of the Ombudsman. Sunod kay Leviste nga ang iya pagpadulong ang pagpakita sang suporta para sa transparency kag accountability bisan pang hindi siya miyembro sang INC. Samtang ang pag-abot sang iyang mga constituents gikan Batangas ang nagapakita nga hindi lang para sa isa ka grupong among panawagan kundi para sa tanan nga mga Filipino.
2: Sa mga bilang member sa INC ay isa din sa panawagan

0: nabatian si Batangas 1st District Representative Liviste. Samtang handa si Senator Rodante Marcoleta nga magpapreso sa piyak sa ipasakang kaso nga plunder batok sa iya. Ini ang kabayan sang paig sang senador kadungan sa ginpatigayon nga rally sang INC. Matandaan nga una nga ginapasiguro ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga madayon ang pagpasaka sang kaso batok kay Marcoleta.
1: Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangan ma-aresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.
0: Ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Marcoleta. Sa amuman nga adlaw, dako ang pagsaling ni Senator Marcoleta ang ibasura sang anti-graft court ang kaso nga plunder nga ipasaka kontra sa iya. Sunod kay Marcoleta nga ang among akusasyon ang fabricated o kun himo-himo lamang kag wala nagasanto sa parameters ang pagsulundan sang plunder law sa pungsod. Ginpahay sa ombudsman nga napastawan si Marcoleta sa pagdeklarar sang 75 million pesos nga campaign contributions sa idalom sang iya statement of contributions and expenditures kag statement of assets, liabilities and net worth. Ginpahay sang senador nga ang among pondo ang nagikan sa iya mga abyan subong man sa suporta pinansyal sa 2025 election. Nagapanindugan ang senador nga iya nabato ng among kwarta antes magsugod ang election period. Dugang pa ni Marcoleta nga siyang ginatarget sa administrasyon bangon sa iya seryoso nga investigasyon na hanungod sa flood control scandal kagagod nga mapunggan siya nga magpasakop sa nagahilapit nga impeachment trial ni Vice President Duterte. Sa dugang nga balita, ginakabig sa subong sang World Bank nga ang Pilipinas ang yara sa upper middle income ni ini matapos nga ang latest assessment ang nagapakita nga ang Pilipinas ang nakalabot sa gross national income per capita nga $4,850. Kung ibaluan nga ang isa ka pungsod ang nagakinahanglan sang GNI per capita nga $4,496 kag $13,935 sa paglabot sang upper middle income status. Sunod sa World Bank, ang bisan pa malabot sang Pilipinas ang reclassification pagi sa board base expansion ang GDP ang nagataas sa average nga 5.8% kada tuig sa nakaligad gan katuig. Ini ang nag-reflect sang gains sa tanan ng mga major industries. Ang among reclassification ang gina-welcome ni President Ferdinand Marcos Jr.
2: For years, Philippines have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past four years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress.
0: Nabatian si President Ferdinand Marcos Jr. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
3: Maraming salamat kay katropang Era Espinosa. Din naman kita mang kabe ng mga katropa sa Balitang International. Bagkag limited edition nga US passport gin pagbahin ni US President Donald Trump. Underground infrastructure nga ginggamit sang Hezbollah sa Southern Lebanon, ginguba sang Israeli military piloto kag napulo ka mga parachutists. Patay matapos nga nagcrash ang gamay nga eroplano sa Tomblaine, France. Pag sinapol sa tunga sang US kag Iran sa Qatar, gin panginiwala sang Tehran. Anong patay sa shooting incident sa Yosta facility sa Northern Germany? 14 ka mga kabataan patay sang narumpag ang atop sang tutoring center sa Pakistan. 6,461 ka mga nariskyo sa Caracas sa Venezuela, makaligad ang duwa ka beses nga naglinog. Linibo ka mga Lebanese nagpauli na kasunod sang pagganahan-hagan sang inaway sa tunga sang Israeli sang Israel kag Hezbollah. Anong patay sang nasunog ang napulo ka panalagan sa apartment sa Antwerp, Belgium. Ang detalye sa balita aton kuhaon upod kay katropang Bia Joyce Obaldo.
4: Mga balitang international nga natipon sang XFM Iloilo. Ginpakigbahi ni US President Donald Trump ang bag-o kag limited edition nga US passport kadungan sang 250th anniversary of independence sang Amerika. Makita sa passport ang itsura sang presidente nga nagatukod sang iya kamot sa lamesa pati na ang iya pirma kag ang sulat sang Declaration of Independence sa background. Samtang sa piyak na page makita man ang painting nga declaration signing sang 1776 kag may nakabutang man nga United States of America 250. Magluwas diri makita man ang personal stamp ni Trump sa mga government institutions, banners sa guwasang pila ka mga government buildings, kaginalauman man ang pag-appear sang iya pirma sa $1 bill sa pila ka adlaw. Naibaluan nga si Trump ang labing unang nga US president nga nagpungko nga na-feature sa mga travel documents sang mga Americans. Sa piyak nga bahin, ginguba sang Israeli military ang underground infrastructure nga ginagamit sang Lebanese militant group nga Hezbollah sa southern Lebanon. Na-inform ang US antas pa man ang natabo nga pagpang-atake sunod pa kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag Defense Minister Israel Katz. Natabo ini duha ka adlaw makaligan nga nagkasugot ang Lebanon kag Israel sa US brokered security arrangement nga magatapos ang kinagawo sa ila dulunan. Sunod sa Israel mayara sang ginatos ka mga armas kag launchers sa sulod sang tunnel. Gintawag naman sang Hezbollah nga flagrant violation sa ceasefire ang ginhimo nga pagpang-atake sang Israel. Ginpahayag naman ni Netanyahu nga ang mga Israeli military ang magapabilin sa security zone sa southern Lebanon kagpadayon nga mangguba sang terrorist infrastructure sa pagdula sang pamahog sa northern communities kagpagbantay sa seguridad sang ila pumuluyo. Sa dugang pa nga balita, patay ang piloto kagpulo ka mga parachutists ang nagcrash ang gamay nga eroplano sa Tomblaine, France. Ginagamit sang parachuting school ang mga aircraft kagkarga sini ang 5 ka trainee parachutists kag 5 ka mga instructors. Natabo ang insidente makaligad nga nag-take off ang mga aircraft sa Nancy SA Airport sunod sa otoridad. Nasaksihan mismo sang pamilya sa mga trainees ang pag-crash ang eroplano pahayag pa ni Interior Minister Lauren Nunez. Base sa investigasyon, nagapasaka ang aircraft sang gulpilang nga naguntat ang hunisang makina apang wala man sang nakita nga kalayo paglupok o kung anuman nga sinyales nga problema ang eroplano. Nakarehistro ang aircraft sa Germany apang wala pa nagkahatag sang sabat ang Foreign Ministry sang amunga pungsod. Samtang sa dugang pang balita hugot nga ginapanginwala sang Tehran ang nanginpayag ni US President Donald Trump nga naghingyo sang pagsinapol ang Iran sa Estados Unidos nga pati gayunon sa Qatar agad istoryahan ang tensyon sa tunga nila. Sunod kay Trump nga wala pa na ibaluan kun bala ang ini nga pagsinapol ang mangin importante o kun indi apang sa piyak sini. Handa ang delegado sang US nga magpadulong sa Doha. Sang naglapta na sa social media ang statement sang presidente sang US gilayon nga nagpagwa sang pahayag ang gobyerno sang Iran sa diin sunod pa diri wala sang scheduled meeting sa tunga nila sang Estados Unidos. Matandaan nga sang nagligad nga adlaw naglunsar ang US military sang pagpangatake sa mga pasilidad sang Iran matapos ang ginpahayag paglapas sa ceasefire agreement paagi sa pagpangatake sa isa ka oil tanker kag mga kaiping nga pungsod sang Bahrain kag Kuwait. Sa piyak nga bahin patay ang anom ka mga tao sa balay dalang panpara sa mga iloy kag kabataan sa northern Germany. Naresto man sang pulis ang tatlo ka mga suspect lakip na diri ang ginapatihan nga shooter. Base sa footage nga nagalapta online ginpalibutan sang kapulisan kag gindakop ang duha ka suspect nga nagasakay sa salakyan nga kupos ang goma. Kinaimbestigaran na sang otoridad kung ano ang motibo sa krimen. Ini ang tumalagsahon nga hitabo kung ikomparar sa Estados Unidos. Sa dugang pa nga balita international, patay ang 14 ka mga kabataan samtang 5 pa ang pilason matapos nga narumpag ang atop sang tutoring center sa Lahore, Pakistan. Ini mismo ang gin-confirm ni Commissioner Miriam Khan, top civil official sang among lugar. Magluwas sa mga kabataan nga nagkalapilasan, may nasamaran man nga manunudlo. Nagpasalig ang otoridad nga ila imbestigaran ang among insidente kag pasabton ang kanan nga may salabton. Duha na ang gin-kustodiya sang pulis bangod sa natabo nga insidente. Base sa report, nagaedad sang 4-12 anyos ang mga biktima sa narumpag nga atop. Ginpagdala naman ang mga napilasan sa ospital. Naibaluan nga masami nagakatabo ang pagkarumpag sa mga atop kag building sa Pakistan bangod sa pigado nga safety standards kag indi maayo nga construction materials. Samtang indi man magnubo sa 6,461 ang mga biktima nga na-rescue sa Caracas, Venezuela pagkatapos ang duha ka mabaskog nga linog nga nag-igo sa among pungsod sang nagligad nga semana sunod kay National Assembly President George Rodriguez. Ginabanta nga posible maglabot sa 20,000 ang death toll sa double quake dugang pasang opisyal. Inibangon sa linibo pa ka mga pumuluyo ang natampukan sa idalom sa mga nagkalaguba nga estruktura kag mga narumpag nga buildings ilabi na sa estado sang LaGuardia nga amo ang epicenter sang pinakamalala nga kahalitan. Sa tunga sang kakulang sang official response, madamo sa mga biktima ang nagsalbar sang ila mismo nga kaugalingon o kun paagi sa madasig nga pagbinuligay sang ila pamilya kag isig kapareho. Sa dugang pa nga balita, nagdangat sa 400,000 ang biktima sang kinagamo ang nagpauli na sa south nga bahin sang Lebanon matapos nga naguntat sang makadali ang ginamo sa tunga sang Israel kag Hezbollah nga naglawig sang 4 kabulan. Sunod kay Social Affairs Minister Hanin Sayed, ginbanta nga 40% na ang mga na-evacuate ang nagbalik na sa ilang mga lugar bangod sa ceasefire nga gindala sang kasugtanan sa tunga sang United States kag Iran. Bangod sini nagdubo na ang numero sa mga yara sa evacuation centers halin sa 37,000.

0: Red ka mga tawo ang nag-a-istar diri. Nagpalabot man sang iya simpatya ang Prime Minister sang Belgium nga si Bart D. Weve sa pamilya sa mga napatay. Naibaluan nga pila nagkabesas nga natabo ang sunog sa Belgium sang nagligad nga semana, lakip na diri ang sunog nga nagluntad sa warehouse sa Brussels. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Choi sa Subaldo X7 News.
1: Marabong salamat kay katropa nga Bea Joy Subaldo mang kaben mang katropa. Dirigyapon sa Express Balita Weekend Edition. Marabong kay salamat sa inyo pagpon sa ato na program. Express Balita Weekend Edition, standby na sa masunod yung programa ang Bullseye upon kay katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Balls Tibor Morales, XFM News.
2: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at

0: Tagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro. Isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: Get ready, Cebu!
7: The biggest and most colorful running event of the year is here.
6: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
6: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Circle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prices.
7: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
6: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
7: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
6: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
12: Bibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Get ready, Cebu!
7: The biggest and most colorful running event of the year is here.
6: Join the Windsor Color Gone 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
6: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
7: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
6: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
7: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
6: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Exciting time, 7:09. Isa ka maninaya nga aga syudad gag probinsya sang Iloilo. Bullseye. Welcome na diri sa aton nga pag-pangalagad sa programa Bullseye. Subong adlaw kang Domingo, July 5, 2026. Sagyapon ako si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton tobdoblas 9 oras kadya nga aga sa pagdulong kaninyo kang labing dalagko nga mga balita. Labing importante nga mga issues sa ngatong kapag istoryan, subong man pira ka mga live reports kang aton nga mga katropa sa diligid lamang madugay ang aton man nga mabatihan. Live pinaagi sa inyo nga mga radyo sa 100.7, sa lilisuan kay inyong mga radyo sa FM 100.7, sa FM band mga katropa ang daan sang unang Z100, sa mga may edad-edad ron gawab la sa nakaabot sang Z100. Amo ini ang frequency mga katropa sang XFM Iloilo. Kaga subong man, live man kita ang mabatian mga katropa sa probinsya Kang Antique sa 93.3 sa FM band, 93.3 sa lilisuan kini mga radyo sa FM dyan sa probinsya Kang Antique. Kaga subong man, sarang man ninyo kita nga mapamatian, malantaw, kaga mabasaan ng kompleto, detalyado ng mga balita. Pinagi sa social media, sa Facebook pages nga XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7, kag sa YouTube, XFM Radio Patrol Iloilo. Kag kung gusto nyo mag-agi man sa natanakang antiking page, 93.3 XFM Antique. Kag amuman sa YouTube,

mga katropa, piras sa mga balantayan ng mga balita diri sa aton pagpangalagad. Ang dismissed police officer nga target sang nagligad siring adlaw sa operation kang PNP IMEG o kon ang PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group nag-surrender na mga katropa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sino ini mga katropa ang ining dismissed police officer nga may kaso nga murder nga nag-surrender? Tiamo ini mga katropa si Jerry Villanueva, 40 anyos ang edad, taga Arevalo ini, kag may warrant of arrest sa kaso nga murder. Police officer ini mga katropa nga isa sa nadala mga katropa nga ginkasuhan sa pagpatay mga katropa sa isa ra ka negosyante diri sa syudad sang Iloilo. I think mga 2019 ini katropang Alex, no? 2019 tigin surrender mga katropa ni police. Dismissed police officer Jerry Villanueva ang issued firearm niya nga Taurus TS9. Kag karon mga katropa, ara sa Iloilo City Police Office ining dismissed police officer kagway sang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Bilang background mga katropa siguro, no? Sa kaso nga ini gamay lang gid, ah. Madumduman ninyo ang ining kontrobersyal mga katropa nga natabo 6 years ago. Sa diin mga katropa, may ginpatay diring ginaaligar isa ka drug personality diri sa may kwartero haro bla katropang Alex, no, di bla 6 years ago, ha, mga 2019 or 2020 time pa ini mga katropa ni former president Digong Duterte. Dumduman nyo ang pagpatay mga katropa sa kay Moller. Diri mga katropa sa may area kang kwartero ining si Alin Moller bla. Mga kwanto, ah, mga January 19. No, 2020 na, no? 2020. Tigin patay mga katropa kay mga suspects sa doon ng mga armado ining si Alin Muller diri sa may kwartero haro. Samtang nagalakat mga katropa, ginlutang marapit sa ilaman nga balay ang ginasakyan sa do mga katropa sang mga suspects, mga armado nga mga kalalakihan nga nagpatay kay Alin Muller, isa ka Mitsubishi Adventure nga gray. Dayon pagkatapos may sticker pa bla katropang Alex. Pero matapos mga katropa nga ginpatay ining si Alin Muller, ang gray Mitsubishi nga dyang sarakyan dumirikta diri mga katropa sa may prime estate. Dumduman mo ni katropang Alex, nagdirikta diri mga katropa sa may prime estate. Kag pagkatapos
Hinaligar nga nagpundo diri sa may area kang prime estate. Kag pinangkakas ba na itong mga sticker, bla? Pagkatapos nga ginkakas or samtang nagkakas anda kang sticker, kang ining gray nga Mitsubishi, nga sarakyan, ang Mitsubishi Adventure nga diyang sarakyan, ginaaligar sa tong tion nga nakita sanda ni Britanico ining ining bata mga katropa ni former assemblyman kag party list representative Salvador Badi Britanico bla. Kaya mo diyang nakakita ining si Delphine Britanico nga bata mga katropa ni Anay Congressman Britanico. Tini nakipagkita niya, ginapayag daw na videohan niya mga katropa ang Jubert kay that time daw nagamotor-motor ni siya mo. Ang big bike na, no? Ang motor niya, ining do kunin ko magsala do BMW. Basta dako ning motor niya nga ginagamit sa to nga time. Pagkatapos ang madumduman ta sini katropang John Ray, pag ang gina ang report sa to nga time nga kunin nag-video siya. Nadara sa pag-video niya ining nagapangkaka-sticker to sa kuan niya sa Mitsubishi Adventure. Kung baga, dyan mga katropa ining si Delphine Britanico sa lugar nga daw sala ang timing guro samtang nag-video-video. Tay sinita nila mga katropa, nagsinitaanay na to. Hasta nga sumakay ni sa motorsiklo niya ang biktima na si Britanico, kag na linagas nila, nalabot nila diri dapit sa may tulay mga katropa sa may nabitasan. Diyan sa may punta dapit kang tulay sa nabitasan, kag dito ginlutang nila ining si Delphine Britanico nga gintunaan sa iya mga katropa nga kamatayon. Ang madumduman ta sini katropang John Ray, katropang Alex Addo. Ining si dugay pa ni kag ma-identify sila. Hasta mga katropa nga gin imbestigaran. Nangayo tabang ining pamilya Britanico mga katropa sa NBI. Hasta nga na trace nga ang sarakyan nga ini nga ginagamit na dang gray nga Mitsubishi Adventure sadto natukiban nga gin arkilahan gid lamang ni Corporal Joseph Andro Joven. Tana ang nag-arkila sa isama katropa ka nagaparintabla kang mga sarakyan. Kag ang report sa to gani nga do inako niya sa tag-iya nga nakakuan sila, naka may natiruhan sila. Diri nagsugod mga katropa ang tanan. Kag bilang background mga katropa, siling ginadalhigan nga kaso ni Corporal Jerry Villanueva nga amo ini mga katropa ang target kang IMEG nagligad. No, sang ginsulod ng dama katropa, sang nagligad sini nga sang simana lang niyo. Anong adlaw to katropang Alex gani? Nagligad sa kadya lang nga simana mga katropa hapon. Sinulod nila kang IMEG ang Molo PNP. Sa diin mga katropa, pinahapa dito ang mga pulis naton, tanan-tanan ng mga pulis, tanan-tanan ng tawo dito, pating kapitan, ganing natabuan dito sa lugar. Pati mga katropa, makatapos ang media nga
marapit dira sa area o di ganin nag-addo dito sa area, natayaan pag ni kang pusil kang ay mego. Sang nagligad mga katropa nga July 1, Miyerkules nga adlaw, Miyerkules nga hapon. Te nakibot ang tanan nga ang pareho mga katropa nga grupo kang pulis. Insulod dito tanang mulo PNP o. Sa diin mga katropa ang hepe. Ano ganirang ko ni Major no? Si Inot. Insulod nanda mga katropa ang Molo Police Station dito sa idalom ni Major Inot. Si Major Inot mga katropa, Police Captain, no? Police Captain Inot. Tiperti ka asab ni mga katropa sa pag-abot sa drug operation. No, pwerte ka damo, mani, tamaan ka damo ang accomplishment niya pag-abot sa drug operation. Tiyang report na rin nga ginapagwa mga katrupa, nga tiyang target kang IMEG, amuning isa ka dismissed police officer nga may kaso nga murder. Nga ang ginaaligar gani diri, nga ginagamit mga katrupa sa police operation or sa anti-drug operation. Kang Molo PNP sa idalom ni Police Captain Ryan Christ Inot. Pero pag sulod dito mga katropa kang IMEG, why dito ang anda nga ginapangita? Di sobra man gawa isak oras, no? Ang tensyon dito, subong man ang pag sulod nanda sa Molo PNP, pagpahapa dito sa mga pulis, pagdisarma sa mga pulis kang Molo. Sa pagpangita mga katropa sa sining ginahambal na nag-dismiss police officer nga may kaso nga murder. Kagkaroon nagagwa, kagang nag-surrender mga katropa, ining anay corporal nga si Jerry Villanueva nga involved mga katropa sa pagpatay. Ginkasuan bangod sa pagpatay mga katropa sa kay Delphine Britannico, ang anak mga katropa ni anay assemblyman kag party list, panat party list mga katropa, Salvador Britannico. Di malawig man ang malawig naman yung kaso nga ini, pira na katuig, no, mga anom katuig na, no? Anom na katuig mga katropa ang ining kaso ngayon eh. Abi ta gani, abi ko gani ko na dismiss ang kaso ngayon eh, katropang Alex. Ang ICPO Director Santo, si Kernel Defensor mo. Diba? Si Kernel Defensor Santo ang ICPO Director. Karon daw general na no, si Defensor. Siya sadto ang ICPO Director sang matabo ini. Sa din mga katropa, pila ka mga pulis mga katropa, si idalom kang ICPO sadto ang involved sa sining pagpatay kay Moller kag subungman kay Delphine Britannico. Tingwaan naton nga labuton mga katropa ang dugang update sini. Kag subong man mga katropa, akon malabot na karoon na si General Tuanyo. Pwede ka rin yung spokesman na nandawa, pwede man. Kung sino lang pwede na ton malabot na karoon. Kag subong man sa aton mga reporters, diligid lamang madugay man mga katropa. Bulonta ang pinaka mga detalye pagin ka sini, no? Kay kagabi ini or inigani ka inas ang kagahon mga katropa. Ining pag-surrender ng inyong tabo, no? Kag mismo nag-surrender mga katropa ining dismissed corporal nga si Jerry Villanueva kay General
Brigadier General Randolph Tuanyo, ang aton nga PRO 6 director. At tinagapakita ang handa si Villanueva ang atubango ng kaso ni Goroa. Matapos mga katrupang anum katuig nga nakomiter nga ginaaligar mga katrupa nakomiter nanda ining kaso nga ini. Nga ginaimbolbaran mga katrupa ang biktima diri amo ang prominente man nga negosyante diri sa may syudad sang Iloilo kag anak mga katrupa sang anay congressman kag anay assemblyman nga si Salvador Britanico. Si Buddy Britanico katrupang Alex gamay pa ko pirmi ko ni batian sa unang araw ni Assemblyman Britanico time sang kwan bla sang Marcos nga tatay nga Marcos bla ni Ferdinand Edralin Marcos. Isa ini mga katropa sa kilalang political figure sang time ni Marcos. Ang tatay nga Marcos ang una. Amo diyan nga nangin congressman, nangin assemblyman, nangin congressman man. Sang Banat Party List sang 1998. Pero mga katropa, sang natabo ini, why na siya sa politika? Ining tatay sang biktima, no? Si Assemblyman, kag former Congressman Buddy Britanico, why na ini sa politika sang matabo ini? Pero ti, naninguha man mga katropa ang pamilya nga mapangita na ng hustisyay. Kadamo ni ang mga nagkinabo sa kasong inisang una. Abi tagani kun na dismiss ning kaso nila dayon gali ni. Ang kaso nila mga katropa ginaimbolbaran ng inisang pira ka mga pulis. Ang natabo dito no makon mi imong why gito ginexpectar iya nga madalahig niya si Delphine Britanico. May una tanang nga shooting incident nga natabo diri sa may kwartero dayon pagkatapos ang kita sa CCTV nga nalagyo mga katrupa ang sarakyan nga Mitsubishi Adventure padto diri sa may pabalik diri sa may city proper. Duro ang mga CCTVs lugar. Dayon kita nga diri dumirikta sa may sa may prime estate dapit. Kagali pumundo diri sa may prime estate kaya mo to nga wrong place at the wrong time mga katrupa. Wrong place at the wrong time mga katrupa ang ining biktima nga si Delphine Britanico. Ba maluoy ka. So amo ning pirak natabo sad to no kag bilang background nga mga katrupa. Ginapangita kang IMEG, no? Amo dyan galing si Jerry Villanueva, no? Ang dismissed police officer ngayon niya, ang ginapangita nila. Sa diin, mga katrupa, dira ko, no, nag-tinir, no? Ginagamit sang Mulo PNP suno sa IMEG sa aligasyon nila sa ilang piraka mga operasyon, especially kontra sa illegal nga druga. Amoning si kuano si amoning si Britanico. Para motor niyang yellows may punta gid katulay da sa may kuano sa may nabitasan. Dira gid na tabo ini mga katrupa no. So amo diyang piraka background sining kaso nga ini nga ginadalahigan mga katrupa ni Villanueva nga mga katrupa
Kini siya ang gina-target kang IMEG. So ang pamangkot karon, ano ang sarabton kang Mulo PNP sinidi? Sang ilang hepe? Wala tonta, no? Hindi kita rin maglukso sa konklusyon kung ano. Pero ti ang Napulcom, nagakandak ban sang ilang investigation, mga katropa, may kang tanan siring natabo dira sa may istasyon kang Mulo. Sa din ang ining pagsulod kang IMEG, bila kang pinahapa, tos lang kang disarmahan, bila. Kaya may ginapangita nga... May ginapangita, mga katropa, nga dismissed police officer nga may kaso murder. Kaya sabat ang spokesman kang PRO6, no, si Police Major Lailin Sincil, katropa ka Alex. At yan nga nanganon ta, karoon ko mag-available sanda ni General Tuanyo. Ah. Mapapriskon man is guro gyapon. Ah. Bulon ta karon. Tiyang napulko mga katropa, nagakandak ban sa ila siri ko galingon investigation, may kang tanan siri. Ginaimbestigaran ang Mulo PNP, kaginaimbestigaran man mga katropa, pating IMEG. Ang ining police

Integrity Monitoring Enforcement Group o kung IMEG. Bali sila ni ang trabaho nila ni katrupang Alex. Kung may mga do bukot mayad nga mga himo sang mga kaangay nila ng pulis. Sila ni ang nagakuan, sila ni ang nag-strike sa kaangay nila ng pulis. Kaiti para mapabili ng integridad, sanda ang nagamonitor sa mga bukot mayad nga ginahimo bla sa mga kaangay nilang mga pulis. Di sila sining monitor mga katrupa kag kun kaisa mga kaangay nilang mga pulis mga katrupa ginadakop nanda. Kaiti bilog ng Pilipinas ginalibot nila ni. Kaya mo ning isang target nila di Amulo PNP. Matapos mga katrupa na kalabot man posible sa ila dito ang impormasyon nga may police dismissed police officer nga may kaso murder nga di rin nagatiner kuno sa may Amulo PNP. Oh. Kag kung kaisa kuno ginagamit pa sa piraka mga operasyon nila. Apo niyang aligasyon mga katrupa sa nga nagagawa. Kung nga, ginsalakay mga katrupa kang IMEG, kag subong man pinahapa, gindisarmahan ang mga pulis, tanan nga mga pulis, nga assigned na mga katrupa sa may Molo Police Station, nga nasakpan sa itong pagsulod sa IMEG. Kag tanan, pati kapitana, nga ara dira sa lugar, pati civilian mga katrupa, nga ara sa lugar da, nakibot kay pati sila mga katrupa, pinahapa man, way hulag-hulag, hindi pwede tindog, bisan pangihi, hindi pwede. Kay galing ang target nila mga katropa, ining si dismissed police officer Jerry Villanueva. Nga karon mga katropa, ni ganing kainasang kagahon, nag-surrender kay Brigadier General Randolph Tuanyo. Ay ko na to bangon man posible aning kaso ang ginadalahiga niya eh. Kaya hindi lang ni Darwa ka pulis ngini ang nag-controversial sa itong time. Kundi I think daw hindi ni magkubo sila limak bilog katropang Alex no? Ang nag-controversial sa itong time. Ining pagpatay kay Mueller dahil pagkatapos ining sugpon niya sini mga katropa minutes after nga ginpatay si Mueller. Pinatay man ining si ang negosyante nga si Delphine Britannico diri sa may prime estate. Anyway, ilang tawon na ton mga katropa di karon ha kun maka hatag na statement mga katrupa ang PRO6. May kang tanan sini mga katrupa kay bisan ng spokesman karon kang PRO6 daw hindi pa available no. Agod niya mag hatag sang statement. May kang tanan diri mga katrupa. Ang anang anon ta? Iluyag naton maklaruhan mga katrupa sa sining natabo nga ini. Ilabi na gid mga katrupa nga kung matuod ang ining aligasyon nga ginagamit sang Molo PNP ang ining dismissed police officer nga may kaso murder ining si Jerry Villanueva dismissed corporal Jerry Villanueva di kung tuod ang hambal kang IMEG nga ginagamit nila di sa mga operasyon nila dako ni nga paramangkutanon dyan sa kay Captain Inot Magamuni. Pero titanan nga ini mga katrupa magagwa dya kay may ginakandak man investigation. Ang aton mga katrupa nga napulkom. Kag I know ang aton nga PNP sini siguro may investigation man nga separate nga ginakandak. Aside mga katrupa sa napulkom, nga nag-investigar na sa sining kaso nga ini. So nagligad daw tam-an ka buron pa ni no nakibot ang tanan pero ti subong daw nag-attack na
kung sinong target mga katropa kag nga sinulod sang IMEG dito ang Molo PNP kag pinahapa kag indisarmahan ang tanan ng mga pulis.

kalawig na ning kasong ginadalahiga nila katropang Alex, no? Kay time pa ini ni President Digong Duterte. Amo ning kapanahunan, mga katropa, nga daw nga damo patay bla katropang Alex, no? Nga mga drugista the time. Bisan din lang, bisan diin nga parte kang Pilipinas, mga katropa. Bangod sa drug war. Tindiri sa aton santo sa siyudad sa Iloilo, nakibot kita nga matapos ginlutang patay ang saraka. Kuan nga nini, tukhang surindiri, no? Sang nalagyo, mga katropa, may nadali pagid nga kuan nga isa ka negosyante nga way ta na labot-labot sa druga. Isa ka lehitimo, mga katropa, nga negosyante nadalahig ta na. Kag dito, mga katropa, kag nagkontrobersyal matapos na trace ang salakyan halin sa rent a car nga negosyo. Kay tina-trace, mga katropa, kay duro-duro ang mga kwande, ang mga CCTV bla. Nabuol ang plate number. Gin-check kung kay sino nakarehistro. Na-trace, mga katropa, sa rent a car. Hasta sang orihi, nalabot, mga katropa, ang ginrintahan nila. Hasta na gambal. Nati ang nagrinta diri isa man ka pulis. Ining police officer, mga katropa, nga si Corporal Joseph Andro Hoven, amo ni ang nagrinta dito sa rent a car. Kag daw may nahambal pa to sa nga mga tinaga, mga katropa, dito sa ginrintahan niya nga may natiruhan sila. Kag diri nagsugod, mga katropa, nga amat-amat na trace. Kag diri nagsugod ining kaso, mga katropa, ang ginadalahigan ni dismissed corporal Jerry Villanueva. 6 years ago, 2020 pa to, katropang Alex, no? 2020 na to. Mga moto ganing kapanahunan, do hindi na to tanto ka duro ang patyanay, no? Daw lakalaka na to gawang patyanay sa to diri sa aton suming syudad sa Iloilo. Kahit isang time nga to, grabe ang patyanay. Madi, tanan nga mga drugista sa to, nahadlok. Ang iban nga mga drugista sa to, nga hayo na da related sa mga sa droga, mga alias shabu, alias bato. Ano ba ang ginagamit nila itong mga alias-alias nila ito sa pirang mga drugista? Pero sa itong kapanahunan, katropang Alex, tawgon mo sa hayo niya nga andan nga tawag ka na. Halimbawa, abi, anang hayo si alias Shabu. Tawgon mo alias Shabu, katropang Alex, daw ginaarikis mo daw ilang kapati mo. Kahit sa itong panahon, mga katropa, sang time ni Digong, pati diri sa aton, mga katropa, sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, puwerte kaduruduro ang patay. Bisan din lang abahin sang pungsod Pilipinas, puwerte kaduruduro ang patay. Amo ini, mga katropa, nga santo nga kapanahunan, ang mga involved sa illegal nga droga daw ginaarikis. Ang tanan nga mga ruan nagsarado. Kag hindi na gusto nga ma-identify nga ang anang balay nga ini, ruruan gali. Pero sige gyapon ang operation. Ninja type naman ang operation nila. Unsang unang mga drugista sa ito, ang mga adik, nag-adto katropang Alex sa mga ruruan kag dito magruro. Kunwai kwarta, bit-biton yung component ni nanay kag ni tatay niya. Bit-biton ginapasan ang flat screen nga TV. Then pagkatapos, ang motorsiklo, pati ang armas lutang ni tatay niya, ginabit-bit kag daroon to sa ruruan.
Pati inugbulang nga manok, hulo nga manok, inugbulang nga manok, Bisaya o kundirasa man nga manok, pati kanding katrupang katrupang Alex, pati water pump, ginabaligya, tanan-tanan na lang na katrupang Alex. Worst kung kaysa pating asawa niyang adiktos man, ginabaligya niya to sa may ruruano. Ay, maando lang tara ka dyan. Sang grabe, giblang siya body sa aton sa may syudad sa Iloilo. Amo ning mga senaryo nga makita mo. Sa mga lugar sa ito nga panahon nga puwerte ka, duro, mga katrupa, ang mga ruruan dyan sa area nga ran. Ang biyahe kang tricycle, katrupang Alex, 24 oras mo. 24 oras. Dayon ang tanan ang mga sa gabi kagagahon mo nga makita nga mga nagapanaw diyan. Gaguyod kanding gapasan TV. Tingali din da tanda ginadara diyan andang nga ginapasan nga TV nga diyan nga nagligad may mga doho sa kada adlaw nga tanan do may kita mo may nagabit-bit manok. May nagaguyod kanding. May nagapasan TV, pasan component. Ang tanan nga direksyon ka dyan dito paadto sa may ruruan. Kundi ito ko ng may ruruan dito sila ga direkta. Pati ang muringaton niya. Pati ang muringaton niya nga live-in partner. Kunwain na ginsang inugbaylo to sa droga kay White Quarta. Pati ang muringaton niya nga live-in partner ginabit-bit niya. Kagi kwanto, ibaligya man. Ay, maanta na ka dyan. Amo nang ginatawag ka, Tropang Alex, nga baylo banga. Hindi ba? Baylo banga. Ay, sakto, gid. Sakto na. Pati tuod, wala'y buot pa nga live-in partner, ginakwanto, ginabaligya to. Bailo druga. Para makaruro lang. Ti santong kapanahunan, grabe gid ka uso, pero pag sulod ni Digong, sang durduro ang patyanay. Bisan din lang ang parte kang Pilipinas. Ahay. Tindo nag-haraplaag sila tanan. Pero mga katrupa, kadungan sini, duro-duro ang patay. Kahit diri sa aton sa Iloilo, sang natabuan man mga katrupa, amuning dako nga para mangkutanon sa to kung sinong nagapamatay. Di ba? Kung sinong sa likod sa diyang madata nga patyanay diri sa aton man sa may syudad sa Iloilo. Kati sa kadruhon mga katrupa nga nagkaramatay nga mga drug personalities diri. Iban mga tukhang surrenderis mga katrupa. Iban mga why nagsurrender man pero identified sa komunidad mga katrupa nga involved sa illegal nga druga. Sang uri isang may drug personality nga dali mga katrupa. Lugar murahon ta na. Ang mga kaya na trace abi sa CCTV lugar murahon ng mga sakay ito sa mga sasarakyan nga nalagyo halin ito sa may area ay sus pulis mga pulis na nagli tinako ni nga para manggutanon sa ito nga time 6 years ago kung kani sinuogin man ang nagpamatay di. Kasi sa ito mga katrupa, once nga may mapatay gani nga drugista, or gani may patay dyan karon nga may karton nga nakasulat, naginsulatan kang pentelpen o kung uring man dyan, nga wag tularan, adik, di gani, pusher. Basta may amuri gani, tanan daway nagasapak. Diba? Tanan daway nagasapak. Daw na adoptar na lang sang tanan. Nga kung involved ka sa illegal nga droga, wag tangkaw. Diblado, amuran?
Kag pati mga katropa, pira ka mga pamilya sa to ka mga durgista, daway na ganiga pasaka. Kaso, kag kalabanan sa to sa mga patay, may tuktukon nga 38. Doon hindi isang 38 granada. Granada kung isa na butang ano kabutang sa asinan. Promo ni Santo nga time. Te diri sa ato na bisa syudad sing Iloilo Santo do nakibot ang tanan. Matapos ining natabo nga makabig mo high profile yang kwan nga krimen. Lugar murahon pag-chikyar bala sa tanan nga CCTV, tanan pagbuol kang plate number na trace alin sa rent a car. Sang ginimbestigaran kang NBI kung kaday sino ang nagrenta kang sarakyan nga involved sa krimen. Sa duha kasunod nga paglutang ay sus nagagwa mga katrupa nga lunsay mga pulis. Anyway, within subong adlaw siguro kung makapagwa kang statement ang aton siring PRO 6 kag ang aton siring ICPO, may kang tanan siring pagsurrender na mga katropa ni dismissed corporal Jerry Villanueva, mas mayad gid siguro. Good sini maklaruhan lang tanan. Kag anok matuod nga dyan is mulo PNP tanan dyan tinir. Kag pagkatapos anok matuod nga ginagamit dyan kang mulo PNP ang, sa mga operasyon nila. Di butang tabi ginagamit nila sa operasyon nila, no? Di may sarab ton diri ang mulo PNP. May sarab ton diri si Police Captain Ryan Christ Inot. Ina kon ginagamit nila. Ina kon mapamatud-an nga ginagamit. Kaya may waran to barest sa kaso nga murder kag why sang piyansa nga ginrekomendar kana kay ti murder ang kaso. Di kon matuod nga diyan mga katropa sa may Molo PNP kag why ginadakop kag ginagamit pa sa operation. So, dako nga pamangkot ini mga katrupa sa Molo PNP, ilabi na gid sa ilang hepe. Pero ti, base bala kung aligasyon malang dya. Amo dya gani nga base, pagsulod to kang IMEG to, why man to sa Molo PNP? Why man siya bla, hindi man tuod yung mga aligasyon bla? Base man katrupang Alex nga tuod, nga way pa ini madakpa nagligad kag dismissed police officer ini nga may kaso nga murder kag may warrant to arrest. Pero mga katrupa, base way man tayo, way man siya bla to sa may mulo PNP aga at dobla. Yung pangitaon ta naman, di sinong nainit kay Major, kay Captain Inot? Hindi bla? Sino naman ang daw nainit sa kay Major Inot? Titikon lang tawon mong performance ni

Sari sinuoto ang iban nga mga drugista nga koneksyon katropang Alex sa iban nga banwa. Amo ni kasupog mga katropa si Captain Inot sa drug operation. Bisan sa province pa siya. Pagaling although nga ti duro sa to nga mga kaangay naman nga mga pulis ang nag pamangkot eh. Ti amon tada na nga jurisdiction, di klabot pati mo de. Pero ang tanan sa to nga haros nga mga opinion man, do pabor sa kay Major, kay Captain na Inot, kiti paluap mo. May nadakpan sila to sa area nila, doon pagkatapos sa mga koneksyon na rin sa ibang area. Sa piyak ng mga kabanwanan, sa mga marayo ng banwa, pati mga rayo, tanang gina-strike ni Major ni Captain Inot. Pero mga katrupa, pabor sa to ang opinion sa kalabanan, no? Kiti, galagas ang illegal ng druga mo, galagas sa mga drugista. Ti sa subong mga katrupa, ano ang sino ang akig sa kay Captain Inot Abi? Pero galing ti way man takmaan kadya di kun bala dirigid man ka tiner or permi diri nag-adto ining si Villanueva diknanda or basi man mga katrupa may akig lang niya bala kay Captain Inot kay ti grabe ang operasyon niya sa drugs mo. Pwerte kasupog ni isa ni sa mga hepe di nga pwerte kasupog mag-operate basta illegal nga droga ang pag-istoryahan di bala. Kagante siya na assign ni sa may molo katropang Alex. I think daw nakakuha ni siya. Kung hindi ko magsala, na-assign ni siya sa City Drug Enforcement Unit na ton. Katropang Alex. Dumduman mo tong kalabot ni operate sila sa kuha, no? Dari sa may hospital dapit, no? Tong may linagas sa wala tong siya to, no? Di ba? Diri sa may haro nga may linagas sila to dapit sa may hospital tong bypass nila bla nga may sarakyan to bla nga naglinagsanay pa bla si Sir Jusel to, si SM Jusel ang naka-respondi to bla kay marapit sa dito sa area. Hindi bla si Captain na Inot to, no? Ang nagapanguna, no? So, butang balo na ito, Andre. Amo ni kasupog si, kuhan, si Captain Inot. Pag-abot sa drug operation, antes naging hipir, yak ang mulo, ang accomplishment niya pag-abot sa illegal nga droga, sa illegal drug, anti-illegal drug operation, mga katrupa kang PNP, tamaan kasupog. Tiwai takmaan kung may kontra or may akig ka na, kagway man ta ka hindi man kita kahambal nga ining si Villanueva nag-adto gin man dyan or dyan nag-atiner kay ti pagsulod sang IMEG way man to. Hindi ba pagsulod sang IMEG way man to wow maluoy ka o so police versus police ini mga katropa kag ang involved rin nga ginapangita sang IMEG former policeman. Dati dako ni nga ang aligasyon nga ni kontra sa Molo PNP, dako ni nga kaso. Dako ni mga katrupa nga issue ang ining kontuod gid man nga ginahupta nila da ang dismiss police officer nga may kaso murder. Kagway nila gin dako. Di ba? Instead, kung kaysa ginagamit pa sa operasyon, hindi ni basta-basta ang aligasyon. Tamaan ni kabugat nga klasik ang aligasyon. Kag no less than mga katropa ang IMEG pa ang nag-strike si Ilada. Diba? Pero, waay lang galing madakpan or waay galing matabuan dyan sa mulo. Or base gani kun base kun may mga nagatimbre man to sa IMEG nga amo ni base may akig lang kay Captain na Inot man, di ba? Base may akig lang ya kana
May posibilidad man.

Pero ining mga aligasyon ngini sa Molo PNP, purtinik bugat. Imagine nga may dismissed police officer nga may kaso murder, non-bailable, dyan ka ninyo tinyog tiner. Diba? Kung tuod ining aligasyon, tamaan ini kabugat nga klasik ang aligasyon. Diba? Pero ti, lang tawon ta dyan mga katrupa, kaya tinag-surrender naman, ang ining ginapangita kang IMEG nga ini, nag-surrender naman, ti diri ni mabalaan kung ano ang resulta sa nagapadayon ng investigasyon. Kaya ti, ari na mo nag-surrender na. Ti kung matuod mga katrupa o kung hindi, amo dya ang makahatag kasanagan. Si dismissed Corporal Jerry Villanueva. Okay? So, ang spokesman sang PRO6 daw alang-alang yun, no? Gusto naton nga mabuol ang statement alin sa PRO6 mismo kung ano na ang plano sini, kag kung ano nang kung ano ang background sa likod sini, kag paano dyan nag-surrender, no? Kag gabay nga update ni sa investigasyon man sa Molo PNP. Sige. Mga katropa, no? Standby kay karon kung may update nga aton Sriga Patrol, balikan ta ini mga katropa. Ini kabayan Buylogman nga ginadulong sa inyo sa kaluwaan kang Santon Gold Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, namit nga kape, healthy nga kape, kape mga katropa nga ginbutangan kang mangosteen, ginbutangan kang ahos, may turmeric o kung kalawag, kag subungman mga katropa, may balunggay, may superfood nga spirulina. Hindi lang ina mga katropa, kundi gindugangan pagid kang glutathione kag collagen nga nagapaputi, nagapahubin sa aton siringa panit, nagapahubin sa aton siringa cellula. Diba? Ti namit ng kape mo kagabi katropang Alex sa muning gin kape ko. Da? Ka namiton gin. Santon Gold Coffee Mix. Kay gahando man ko yung katropang Alex nga sa sige-sige kung inom ka dyan, magputi man takon kag magbataon man ang itsura tay. Basi sprek adlaw, masalaan mo man tabla nga si Papa P, bla? Papa P, Papa P. Mamali, papapi. Gali, pipapig. Ay, maan. pipapig. Abi mo si papapi na. Siga. Anyway, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. O, hindi nyo paghihaboy ang anang putos ni ha. Ang lima ka empty sachet kang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ini ang pwede nyo magamit ha, bilang proof of purchase sa Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Kada Biyernes, may draw kita, no? 3,000 pesos ang inyo siringa dagon. Kaya subungman, mga katropa, sa grand draw. Ang dag-on ninyo, 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo ang magadaog, kang tag 5,000 pesos nga cash. Ayos? Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ano pa ginang pwede nga proof of purchase sa Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Santon Plus Gold Herbal Capsule, isa ka blister pack niya pwede nyo magamit rin bilang proof of purchase. Ang Santon Plus Gold Coffee, Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, may mangosteen, may ampalay, may malunggay, may garlic, may superfood nga spirulina. Mayad sa pagpabakod kay immune system naton, mabuligan kita sa mga bukol-bukol sa kalabasa naton. Kaga subungman ang aton nga blood sugar level, ma-regulate naton. Ang aton heart nga healthy pa, naganami ang kondisyon kay aton nga dugo. Ang turog naton, naghamuo kang mudo naton, naganami, hindi kita buringot, inibiniton ulo naton. Kung Santon Plus Gold Herbal Capsule kita kay gina-enhance niya ang happy hormones sa aton nga lawas, sa aton nga brain. Kaga subungman mga katropa, mayad yung food supplement sa mga nagajita, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kompleto ang mga nutrients, vitamina kag minerals nga pwede mabuol kang aton nga lawas. Kaya ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, may mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag superfood nga spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tandaan na, isa ka blister pack, isa ka entry. Ano pagid ang pwede magamit?